0: barkar ma tsa de gosu lo sa wala so awuturo a ciro da injidi nguro alijin baduro a washa jundu ma kaske a wani so ba sanna da kuma din gwamnati hu ya a washa da ai kawo da jino kuma da ala diro gatu
1: gila adu ko konto nguro gonje current sura faraskram dani wacire yelan futu she zande zada jackson ide a wagade ma gwamnati da su din da lamadun injiri kun don zuduma kaske gayyono daji Allah sun karwelan karantinar wazu daji kula she flezina tanasmaro ngaudoni rijidone hangal sun goyi so die kreborne ya krezenalan daji judoni ngauru suro birni yero island da suna made train nakara tanasmaro tirana tanasmaro buraya kuzinar walzina ade dalil doni amdoni biladialan gayina buranda suna maso ade sende yero ga de shmatrilo ade karabkado ni red cross kula chidoni tanasmaro sa du indin arakani sta du indin findi lokotilon sudanalan sudanalan flezina judo ni jamii suro yero landa suna mate taida ze kawk sanaro da jikuru larda au kriya kuru au birniya daji misaltin awado ni kura kura tenasmaro shefu tuye na dilan fondonzilan tenasmaro njikan zayin gila sasira taso zawal doni mradi tenaso kuru adi makonu lantarike daji fondo yiso awagu tinama adilan birniya bladia de gayertin daji yeru are tenasmaro krebo nwe dilan shima birniya nzuto ni kura lankara aye lamado ni njede daji kula shefu lezina tenasmaro shi lamar njema ade nguru hado ni kure lan nafsana ma ade kuma shi pasad lo ni nji yero aduro kanjwe ngawa ititana lilan daji faifa kura kura lan nguru agul tinama aduro njida girtina ama kuru fiakan kilan lamar ade tidina lal waja kuru lada di au birni di kura jina kara kata pima waltu goti ayitidina ado ni birino nafsan ma aduro sende sendiro njido ni kama murada hata sasirata. Sakata doni nji alodami kura dilan. Daji shina doni nji sabne. Sangam ade mabularo. Tartie sha wata treatment planti notina ma aduro. Ga sasirnam tartide fondwe lamarda daji tiri. Hata kuro kozu kero. Dalila ade lan amso de. Daji sende ngumzalaro. Boholado ni sinana. Surunguru-nguru ilan, lada na kashuru. Adi makuru nasha doni gomnati ya karafkado ni nabtikilan za ilan. Ala barasa kuru sandiye lamar doni bohol da lanam. Amso duro kazi doni nji da kisketiye da tidin nakara. Ama adi niye, kwa ya man nguru ambeji lamar doni nji edilan. Daji suru shuol ilan kashuruma. Kuru ta nasmara suru karangiji adi ilan. Kula shilaru doni, hukuma doni nilifaye dinayi. WHO la nutina kuru adeye maa chidaram doni. Awlitari doni. Jamia yorwe. Tanasmara tanas. Nashanzu doni. Kwa saa kintiriram rojistiye. Diye kula shisa dinaye. Filezina. Shi kwa saa doni kintiriram yade kireburno yi tanasmara surubuni yorwe dilan. Lamar doni hangal. Sandi chidaw nilifaye di da. Daji sangwe yoro. Walzina. Tanasmara adudu doni. Am kwasa diye zamjin madu waja sun treni dalilan. Daji sayindi aduro suta kulasha chedara dalila doni sumtina lan beji. Dalila kura kura tenazmara lamar gultina ma ada banazin. Suro dilan kuru kazi doni njikan zai. Kuzubku sasir.

0: Soye futu ye diero samno shima ada fada rongo kishana la fal sha gambo toji lambo tin ma adiye shi a gulzunaw.
1: Ah bonto za tamtam zuru yana alhamdulillah. Dan kam duno gana ya sana di shilan duno so duna taran za kraso surana dono lokto ze sa kinya e mana za de sa tamtam zu fan zu taran za hazin sayro.
0: Adi shima bendo fandi na kla back to school campaign suru huma na dambuwa din malma marantai so sadina klandri doni montilan basoda marantar Queen.
2: Malam Shaw so lai bare robotir matum za nyama kulonza yeso abanaza ade malanza soro teda za zuwa gna zana soro fu soro blaga jiga na ifu ma na mamure creator no yela gidi lar na jida dalan kladin sawan chida ifu na mamuti haura lapsina
3: bare odone na sha gaji na huma na mamure creator no yela gidi lordu na Nigeria ye gultina ma ad bare zakumin de Allah teda zu kazidone malam shi ad sendiro hangal la su sangna hatta soro ka ad sendiro butir matum za banaka da sendiro sadina sana le sayede rukazi ad wauno bare mafal shefalin kara daudone jemi kulonza zamzinai kwa ali ibrahim diol manawayan kuljindin
4: ya kam gida adan sendin kunyu dan da bi adi kindan zari duka ma kam indi kunyu da za ko shi bi kan towa wasit kai kam indi kunyu da na bandari da ngalo la zudin arkin da zudin adi dai sana adi kun wando kulore yiku yara idro dinin ya ikin akai sa dai ko butrum tun za dai jamin kam indi kunyu da za dai idro dinin kulore sai sai ko da ko da isa kulore dai
3: kazi ada kila klaro wajinye ade ma kazi ada kwa tsuro lotar nzaro katapsuwa guza na yai loktu adin aimrad zao
4: soja la wadaya kumwara wawan kechi nga nata ndimare nga iku aso jaso robu zada iku aso jare kala nchiza kala njika na inda ada de alhamdulillah arma wada utazimna kinyi ngawa kenda maina ndiyaji
3: suru hawa rdone ya karapka lamara kumbuya bare ya wuzina shidone FAO kintao jula ye sadu indi mfindi luku ara kila nso tuluna diye flezna jemi milion ara ku kongo radio waide ya lagi di lordu na Nigeria yen kazi kina iroga gana so done fitina barewa malam shi yayi kila kila ruwa jinyen daji muradu ambe huma soyi au gwamnati ya katapa sandina ma kirturo saka kazi ada kawaturo sana
2: na jala ndire haunde kwe doka shama kwa kwenye sange chindo nendo kala haura kudina madagunge fano do nendiro haura kudina kala skrai kina sertanza taliwa boko arame awiso ya perutumata atajiri sandifini luko une ya lorzana surofuma na kuwa ekre bornoelan nende haura fano wagono atilara na ajire edeno mrado karabka ime jatepe da wolto mpasalite mbejita naswa nasha kazi zulho bae forichi saade daza mjuma aduro suru wa maturo sana hadima mwale mshawasu lae bare robo teru matumza nyama kulonza yesu abanaza hadima laza soro teda za wagenaza na blaga jigana ifuma na mamure ekre bornoelan gila harimi kremtunde suwari manendo fonde kude na susu injina doyen kwenye hapsu na Mustafa Mamon Mustafa andani ya selok tunde fuyelan kile wantusinyo.

0: awara ade shatima lawon manguno nandiro krazu
1: darasan ngala da jinala ne da sawanci da yakun zakin kawo dokula inda tamtama su ada kanno.

0: Não, na verdade.
1: Anil, aí, curtinho, aro, pela, você vai, mano. O tuquinho, aro, mano, você vai, aro, subda. Eriã, de consome, an, isso, achará, sub, tu, frasa, aí, ó. A, o, gup, tio, ul, vai, ron, di, lá, que, sou, an, de, ro, cotzalho, da, curunga, o, adem, escalab, doni, cotamide, lu, oi, mario. Outro, um, juza, calza, colza, tzalho, da. Nishala, lu, isso, kam na mukola loroma manja kala sa wala sa kon lokun ti isu isa ya kawai moto ta data fon si lorona wa rifiji da yi snap du tiza tiza kawai futiliza tiza kon zale dai bayro ndi yak ande ma kuru chai bai bai roma mai lore sare ya kuru na de kuna laza zururo sadu kon zale dai awo sharin ga wayan mana ina kullum so mana ina so isa ya biya alama na cira ruwa zana rero isa ya karu am Najeriya a wala biya zaza kawai da dai wallahi silab silab ar duza ko da kawai a gwamnati sta na kawai kan za ko da dai
0: abba konto aje de ngai kala kala lan wajin no la falso a undi sorwa
1: bi akrimaro ko tamino le lorom le ye le yar isa na re shara sa tsena wala sama o shuma duza ko da
0: nam
1: o am so isa ya silab do goza nan da la me da dai a
0: she
1: gwamnati sta le
0: she say isen de suron zalan kam kala za wuta maso baro ai sen
1: Non wish a yum la shi palin de supervisor la area de Manaka, Charade my subpia, Isako, my shi kalan de mana, the naman pandan. Ya wa de kawai, ala shi pizi na kere. Supervisor da wa de chi.
0: Nam.
1: Na pay dan do di ade. Me
0: chira
1: gom na chiro na ya guada. Ah, kuru complain palin de say kam wa doni na de praza ina. Lan zambi surundan. Shida kam la yaro sai ya soru supervisor ya sattu na kam taulan bin fiak muko un sarin sai road ni me wuri ne wuri sai kam fon lu choru ko ya forin tin du me wuri kan taulan bin fiak muko un nan kam duro din tinju wuri goja din tinju goja shi do me wuri sai
0: adin na shayi
1: kam fon de ade yo ne
0: adin na
1: na sha custom me din
0: nam
1: na sha custom me biya na kruma gara custom me din tai tau Pato tine jide mwye nane diyo kamwa indi na shuma. Adwa o kompleno no seye sarayi. Tune uri seye ro seye no. Kamu fondo wa lai. Bia wadu eba dayi. Kwanze kamdu no gana wa ya wa lai. Kamu do ni aini chida resi dine. Tadan zee basha kama runo govi do zina wa. Kamu do se kia do tune uri seye ro seye ro seye no. Shri kamu fondo chida ndi ma siri maruno zili ya kawo sha to na. Na den ni wuri shi a duba
0: ne yo ba konto kuma na sha a wada gulluma nan kurumin ai kuma tiyarawo ai doctor nan wani
1: shi shi management bo so far idu fanza a dan isa kamwari inde nadin na wurza inde sama kule a wani evidence are bien da din baro ne tumara ma na duba mana ne
0: na isa ya kuma dan yaso ne
1: kuma biya ko custom ina kaza na bo holde
0: gida
1: ni ba shi ne mallaka kaza ba kuma isa ya yi nare kamo hali inda na banna ta inda ya sama kule
0: ngila nyiro asiru yana bakon ta magana shi general manager bosefai loktu alan shi ya yi karin jino paraskram da ade konta ngoro gwenye wani ga shi kaurinza hapsu paraskram da ni kutunum gulli kila chida wudoni chida ramdiya da ji kuru a wala don na shatlan wajin ne kilan zalan bayan da fatina da kauri kontre da ji ndarason ne lezi ginazu an kulasi da ji wani ci daram da doctor landa kranze no lono ma ade zor tulan kara na shandelan shi kuma zan doni kauri da sai da nalan da ji shi hukuma de kaurin da collectin biya cin nan da kata shi loktu shiroye isa kala azordoni sandro tetnama adelan kaurin collectin ma collectin adama duk sodoni kama cida haure de audoni lipsinam ndusoro loktu ayim para cin sije la taron zuro pen kondodo

Kafar scrum doni kotunun gulle kala ka zai don malam shaye homa na mamuri helen a karantun da su yi bayan asalin da jawai kutun zuri karanga alan so biska biskan toyalan zuwal waya mana ya zama nilan turin amsado sandima kuma kilan zafa yi turo ka kashira a bundunza nga yi fatwa yi fatwa Soluna karalan a fotogozana dinar 13 sa ade duro wulja da ji tumana a hudu ada krizana amsodu gwamnati ya sanya faita dilan tumaso tulu an de klan de fayin sa cizaya a hudu awungila jin awuban najin da ji adinan kaduro shi hukuma na duni mamre kaza da lanzu loktualan an ya kringi na hulu nomu da lamar aduro katab la kotu mamre tulon zan ga yawa jira da yadda wajen na gade su mamwa wajen da jin da mai laro katab la dunwa kotu da malam sha ade sandiya na ta aiti da lamar ade a dariranmu kuduro kurin tofar skram da ne kotunan gulle labara suka bautu falla india muwena da yi an ji kuna gana wani waltiyan waltiya a faraskan da kwaikwai

0: Fala andia kranzi na ololo maa, sandia murade maa. Loktu wala andia fanzai ya amboto onzai so. Nda la murade sandiro nono, nozai ya. Kurushi hukumana de, tanaso naptumbeji klanzi rifuilan. Nashalan maa umaula ntidin, nashalan kentau kentau la ntidin. Sha security meeting in botin. Na gultina mad adlan kauri awa adoni lartilan wajindu tukso fanzin. Da ji fanzana do katab magoza yola katab du magoza na do kwaye wanda wadde. Tada shi masambiyo. Nda su nye. Nda amso da sambarana. Solu kilalilan awlaat sede. Baranzi ajaso. La naso bula maso. Baranzi shi chama ndoni hukuma anaiso. Komishina doni la mara mayriya kuru. Lamar doni hukuma na ya wuzina ma honorable sun me mele ga wala man kasate sirina na sha hukuma na doni ya labar ne chama na da kalan za kallum lamar doni malam sha ya adro katafa ko tulan da wala atide baranzu gwamna shi ya doctor dan an boton sai son beje shi ya andi akran gono rollo no ma amso dungwa o bayino sirinno tama adro loro manda murade te baranzu ya shidikan ma Shobar ne san bi sunan dandirin za a daji kuro lambin za kula kaze jimi zelan tun mara sun barin ba shi ya lokto alan karanga juman su au shi kilan za da kirin jin wallan mu gota la za hukuma na mamure ta nasmar na shaka jin ga ne ti au kaze ro sorin no da lamar adro au la ti da daji kuro to program da chairman da ma ada zano kaze jimi su da habgum amsa dro loro mamata ade hakku futu tane duk sullar dia shi wala doni ci daram doni fato haure da cidan za kalan za wuje mai ai ferdana de daji shi dro su tuye amsa dro burun za su da hakku yan daji tumanna awa doni katafo au kasa dro dien ma de tada shi masun binno ngwa kamla zawal zigana assalamu alaikum assalamu alaikum naam naam gana bato radio nim din gana cin tune
1: thank you baba
0: yawa bato radio di yan gawne
1: gawne na
0: yawa ndu
1: gulu gulu shokari yan
0: yawa ai suru
1: bunu
0: ngura shukare ushe ushe
1: nam are wuri ai kula da bayan man zaura andino gwamnati hausa din zaura andira kan kansa din ba kuma sai asa wa ya bila mula da sana anda kalno nela ongai din anila ongai kala kiren sai ya tarnyen amma wadi ne yin wadi falci ka zan ba ku sa fal balle sa miya usu tana kulon ne cidanye ya daman event da ranan nan event duba ya sike duwa na san ya sike wallah fa Allah ta'ala amma wani rasa ina da sabbi chama ndembe yemba ndembe ref ndembe komna go ndembe suba da da ni ba usani na da suka kije ne
0: na sha sike ba da limit
1: wani martin bare mun unan bare martin bare no ban martin an jino karo ne da mun unan bare mun je mun unan bare kwaya kiji kula ne san manzo zuwa ne musko jiya kwanda mun unan kwanda ku chai ma ke je ganna le bare kula ne kamalo
0: nan babun ya kare
1: musko bare ha sawale no an da gwamnati katab goza an da awande baranyana chisa
0: babu no nya kringana wolono ma kumundero gajigana nan barem kumar gajigana nan kulombe
1: bazo suna dawalin kujan bazo su kuma kulli ande she ala ko kulu yan be yange an ma bin ala ka tabo da ande ro amma din na gare faida min sai ka ai am ai mun mai je faida da ku nimaje ai faida da au akai tala alma kai wa halaska ne za a suja an yi ka tabgom a wanda ba cikin hato na sokin ba ai faida ne ba sai ma da ba ne ba ne no be na da chuzu sana amma go ba ne ya da ka tabgo da ba ai faida ne da mara da
0: ngira Allah ka sake da babu mutum ana ko
1: amma

0: konum da pantana ro kawri me krintina kutu mero to mangna kamsoi lalle zana ro alma shu ala andiro loro masudu awara kutu bare mai kuri do kla atamu mero me romme wajundo dabai se aw bare ni made kupo bodu dai aware ala inya kamdoni wari gotuma ba ala loro mandiro sudu ala nendiro awdoni asorro dalila dalan nendiro sudu nade ala kamande nendiro nada asuku ala nendiro kawaks botu fuye kwenyen ama kuru botu dere assalamu alaikum assalamu alaikum Naam, kasara taranyi ma botu ma dare loktu class oduna. Naam. Dana ko on mami?
1: Dana ko on mami? Alim shabare waina. Okay, Aliu Garba nguro gambore wakil karab karade okurntu we.
0: Naam, Aliu Garba kasara taro ay gulli min kladilan.
1: Au gulli ma me wona ma odi bare oduro gulli na de na bare sadin din ambula e bero lono ma. Bulama yayi la na yayi kaza da labe man dan garo walle da malami shaji na isa na tsayiro a washi ma da tsarin da zo an bula ira amna gide an bula ira wallo ne yan bul yalla zan da su bula irin sayya boza nafsa a falsar an bula biyen a wala falsar katin nan amma sai so gwamnati gune a ka gwamnati da su ka ta lafal gozi do a waye ba ga yar masan maso dajin aduta mazahiri awwa dindo amma na sanar gwamnati gullen wa wallahi idin fal da yari je sadin kaman da yace zain kare ku don zai san musu awashi mari yazo sai ya sayar nufsa katin dan fanta asuta arishi ma kawai awdo yato
0: gila askrin yana nira Aliu Garba ura gambare karantu faraskram kutun gulle da nalan porochejin ala kantinar wulzu ala ladirin da ronde wa sudu ala amdan lamara da ta hunzar luwa ta hada an dialog ta lan fanta na rosede ka zai doni jimi sai duro luwar mamata a karatu na lan tare faraskram doni kutun bulle da rekede su su amdan ni faraskram da bo za ko za fanu amdan ni mutu wa saka kura amdan bo za hada tandar bana sadinaro nan din dia fajaran yin kapsuna da ni lan karnu

0: that comes.
1: Strength.
2: Ila mashallah karantu kuma da karanta ba da mallo na ma paraskram taman kariya kasuwelan karai na doni karantu da soro sola ye sandiya paraskram dro tamu atir taman da ne kariya so da gulsen sifir uskufal diyo lar fal uskufal diyo arak sifir aw sifir lar sifir fal uf diyo indi sifir lar arak diyo dene ranam andi apandiwin za wanda da kata sagawe andir sundo na dawa ade mataman do ne kariya liwa diwa ya andir bayan gono assalamu alaikum
3: wa alaikum salam babu kina dawa
2: kilewa tsale ndu fandi
3: kuma abba bulaja kana kirtu
2: abba bulaja kana gana konum da hamin
3: kuma abba bulaja kana
2: na'am abba nya fanyen
3: wala kranta man kare kasu
2: na'am taman kare kasu
3: ngo ka su mara fulana ce an ja shama na ina ce ma niyo mara ne
2: ngala
4: salamu alaikum
2: wa alaikum salam dukala zawde
4: kuma muktar bulaja kana
2: muktar ja kana ai faras kan taman kare kasu yero taman ya gulsami
4: faras kan taman kare aka da taman galoi
2: na'am
4: galo bi ka shi wallare borno jare dufira kro indi ba
2: dufira kro indi ba
4: akai
2: na'am
4: o horo lo na ma
2: dufiu
4: aywa jimeri burinde dufiu
2: che galo ma
4: a galo burin su lo na da
2: e tudu man galo ngawe dina
4: dina kuma nyo gulu na borno jire yowa burin this is dufiu yowa awo mbe banjara Galo is zauro zau twalde
2: ndaw
4: era du fitulo ta shwal walde aram shwal wal aram le tama na aram shwal ay nera indiro indiba
2: burin ladina
4: aram da dina
2: nam
4: yo a burin ro lo no ma du me na rakan
2: nam ngila nyura asonye na kasadin mu prescription taman kariya kasuye darasan kalami ta fiskus kunu da uwa abba bulaja kana taman doni fantina ma al kasu jakane a taman ngaloi gade gade andiro burin na dina soy taman na ulzana qur'ade mamoroi burin na dina so taman zafanye na assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
2: na'am dufan diye
5: bawona tijane umar habib ngora gambore wajil karakura da
2: na'am umar habib nya krinyan faraskran taman kare akasu ya
5: taman kare akasu ya lan dara tike zo
2: amin ya rabbi
5: ta shinkafa ne kamar sur shawale naira dufali yar tuluri sur shawama surun guru en ma dufali yar larin sayru sun farasala din
2: na'am
5: amma kakan noro wallo na ma kakan noro kuma da cinera a surushawa ma da dufalin yar arakin
2: na'am ni ayi shinkafa duwa zuga na farzu na musana

0: ya zabe me dimin kam do kremel do ga ne gade shari shima suku amso de kuma solo zabe da sa yin bare amma yayi amma dai ai madim shari a kalimi no ba sai ni madali kam sa na karana ga ni amso ya asuzeya Allah ndo amso de kullum so sari na waje lodia kan radio londo de fatan na tada kozina biya kullu in bali luin ma kaman dai amla adalla sutu lada za canje din dugu limin arima da na kalan za ga yin
1: awadu ne ka zero karno sa du indin findi luko ya kan turna adin darasu lahuma aine ke kozina on bejuwa lokto adin
0: fitina doyi kan boso aine ke so awala so turin de tawana madal ba ma amma wuda awala darasu ya lalya gozana kwayaye sanjiyan rukui dalin zudu aine de dokala fallandia aw amla fallandia rumina kai primary election la zuna yayi aine ke bumi su gulon lasan awala san kuma man baji daji ajiye suka wawala da su gwazana rukuna ba amma kuma shi ainihin dosa mai na suna hutu a student shirishi a yamma shi foster figo falsan ba figo falfu yin ba dokar ya kuyar lardi adi allah
1: suru adadu da ne jami miliyan miyan ya kan yadda ya kakari shaidar karno jiddu mai ada 79 kuma ainihin ke wurma suna kilayim zuma kan taudo ne october kawunzu lara jami so duro kun juwa ba design sana
2: Surabula doni ga janna huma na mamrielan malum shi aso yibari usoro butirin matum zanyama kulun zai su da banaza gurulayero zawa gnazana futiro a ushima duwa no ro falmata muhammad sawan chi da yikladin go hawaru a lups na madakarno
3: bari doni na sha gajiyen na huma na mamri kreborno ya lagdi lordu nigeria ye gultinama ad bari zakumin de allantai da zu kazidoni malum shi ad sendiro hangal lasu sangina hatta surukau adien sendiro butir matum za banaka da sendiro sadina sana le sayede rukazi aduwa ono bare mafal shiefalin kara daudone jemi kulonza zamzinae kwa ali ibrahime diol manawayain kuljindin
4: ya kam hija adan sendin kinyuda anja di adi kendan zari bika ma kam indi kinyuda za kushu bikan fuwa wafika ye kam indi kinyuda zana bandari ya angalo la zudin arkung la zudin adi dayi sana adi kundu kulore yiku ya ra idro dunin ya ikien aka isa dayi kwa butiru mtumiza dayi jami kam indi kinyuda za dayi dino dino kulo re tai se ko da ko da isa kulo re dai kwa se shi dai kulo mun ko ce non galo ar kum du kulo ma ne ne na kulo mun ji ar kum ciwar ne wuri kuku na na kuwara tun da ka falli ba da suru na kulo cin zuya inda kulo ban na zana no tuma ne inda dino no ko na kulo kam ka dai wanda sun ga ban na zana
3: clan zalaro katapla goza na bewa
4: yo na ma kulo shi dai ki ce sa wala sai kumaro na shangirin bi amma sai ro gudu ne dem da manda kudina kuru wata ni sai ma ka dala kamar ku kan fu ma na nan iso ma sabta na kiyama ne mar ne zana ne kiyama ne sai ro
3: kazi ade kila klaro wa jinye ade ma kazi ada kwa turo lo terenzaro katapsu wa guza na yai loktu adin aimurad zao
4: soja la wadaya kumara wa nketi nginata ndimare nga hivu aso jato rubu zada hivu aso jare kala nchiza kala njika na inda ada de alhamdulillah arma wada uta zimna kini nga wa kandama inandi ya
3: suru hawa rdone karapka lamaraku mbuya bare ya wuzina shidone FAO kinta ujula ye sadu indi mfindi luku arakila nso tuluna di flezna jemi milio araku kongo radio wide ya lagidi lordu nigeria yen kazi kina iroga gana so done fitina barewa malam shi yayi kila kila rowa junyen daji muradu ambe kuma soyi a gwamnati ya katappa sanduna ma kirturo saka kazi ada kawa turo sana
2: gausa araku kila yayin gawe lan zurta di soyi buturum za buturum tumza konnunur lantarki bulaja kana huma na kondo aida banaza kwanu baro walzina yen jami so die kininga kutu sanotina yen kuskukum mayro kwanu nurdan terki ada brin soru sa wondina ata sendi kuskukum mayro kwanu ada fando badizana sana Mustafa Abubakar wakil ndero karo kujinza bayan zana ekilan ngu haworo awalit na madakarunu
5: tatina wolo na hukuma na ado ne kire barnai adi kamboza so ngawa fitina za muzu kozna allan kanu do ne lantarke sha ni falan botin ma adi so ndai ba so do ne banna banna tina elan amma kusku kirmayo bladia do ne jakana hukuma na kan do ay adi sandi kanu za ngalazna e hawarra to ndana ayi to do mana adi lan go kam la falle bayan no sanna o
6: mare kontrol de pero kuma ne dikso kunun de awon bintun ta ikla fina ka do matra mi na ma sai kuwa ta be ma ciri awa ciri da matra na dogowa dole ka kamdan shiran kamdan ko gariya wana ala bara su ka wiya ki dewa so wurso ni dina sa mi sora wurso waje am ne sasana waje an dia amma su sai la defon de sai ne
5: ga adiya sabada lin ka si jiri sa so yin go kula adiya yin kam la falle bayan no sura na
7: kullar bar hala go jiri walum kullu sa ba wa ta ji ya karama har ta jiri har na mera ne fa ban rafa ban ne ni kuro ni ta ji
5: kurkan za adiya

Gla harami kruntuso, assalamu alaikum, dawa tundo uso tusro uso andia kruntro kalkal loktu allan. Wet main flay done a isha ada kurunza gonu ya karauro. Harami kruntuso daji wende kan justin and diagozi indara sunin nandiro faraskramma adima flaya tam tamma jorina ita gaskiya na kare kuro wet main tam tam faraskramma ndia flaya ndia gonu ya karauro. Uma kalkal loktu Allah nan jiro hormakin uma falmata kale bakar daji harami kuruntuso a naptundo ya sayo na da sala reta lan nan jiro fraskrum nalefa ya lande ishin kuru adema na da sa mewa nan jiro fraskrum do ne ndu klawe kuren harami kuruntuso daji nan de fraskrum ande tam tam madan kurnotuno.

Ndarason kla meta fiskun uskun nota uwai krono ya karaw harami kruntu so ande kanjesti nandia gwaze na da sala reta la nandiro faraskram nale faya la ndia kude ita gaskiyan. Ade ma faraskram ade nandia sa meuro sa din kurusa meulan sata sa mentilo no chadro soro faraskram dukla uwe sa wanchida ibunu tijane nandiro da warze ita gaskiyan. Harami kruntu so fila ya ande tam tam alan kruno tuno kaw faraskram adu nandiro kude ita gaskiyan no.

0: Assalamu alaikum
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuruto uso paraskram duk labero kuma mai alanda sutuna adata ide kuruto paraskram doni duk labelan mawo sudan lokto ade kakallan nan diru kusuta doni jimbi hore drai saya paraskram dilan da je nan diru korwa ala parask kuruto ndi binya bladi aya roza zuzana maso ada lokto allan sahabse da je kuro surkuso to doni paraskram do isa rubtana lambeji
2: Aisha Muhammad mafani
1: ngira Aisha Muhammad ngoro mafani yawa kuro
3: Muhammad Kamsalam
1: ngure
3: Umar Ari
1: nam
4: bana modu Miami ngoro jidari foloy
1: bana modu Miami
5: shiga ba la ji kai mai kare fure lodoma
3: ngoro ulare
1: ngure
5: tambura ngoro lambar ngoro bure kindaro ngoro ulare
1: ayo ayi buron ayi bulari de kudor wan
5: awu adana da dare kadi kodan ka
1: ngira de uso kicher uso kicher
5: parale ushe
1: paraskram duklawe ba ya bana nyima kusoto la ya Aisha wa kusoto maro ndungui Aisha nguro mafonia ya bara nguro jidari foloya uso paraskram duro kicher cha ya ngo bota ndo nafsana kamsele ma ba shuga chari ya
5: te chari ya kujibu kulin baro
1: yawa uso kasaduro Muhammad Kamsil.
3: Naam.
1: Ai kudu amusuru karam dinda.
3: Ah amusuru ba kan dai adura chari gul tudu. Dole amin.
1: Yo ngaya.
5: Okay. Ya kan dai ndi Allah gulu ma shi ma
1: kujo.
5: Dai ma nyir chiro me gulu.
1: Ngila ba.
5: Umar chari dugu zana ya.
1: Yo wa.
3: Odu zawa in bugu.
1: Chari sa tayi sai ya rekuma.
5: Chari sa dinashe.
1: Yo chari sa dinawa.
5: Chari har maro
1: yo nda ba ne. Kam ngiri fira ka sutana ka samina de. Da dina ko ya chari ne maya. Yo wa ndulan chinyen. Wen dulancin yin paraskram duk lawe
3: kambramin ma ba shugabancin
1: ne kambramin ma ba shugar wa shar kullai fal gonyen ba
3: yawa
1: ah lefal gonyen ba
5: kar mu wani ne
1: ah kar mena ah kuduroya wa shar lefal gonyen ba
3: dai yan Aisha mbadi
1: yon da fani yon da ka yan da Aisha ngo boto zan gam na kwata ya Aisha nyirancin ne
6: korobuto
1: burkude ai korobuto burde ne wa nungure ke mini da
6: ai
1: wa nungure ke ni wajiga kwa nyurka zuri da gobe
3: eh kole
1: Aisha korode palpalle sai inda wannan doku ada ala baras korode palpalle sai min luko uskun
3: ade babuna
1: na
3: kusota are kole ba shugaban badin me kala kuna da shi kusoto ya
1: ngaya
5: shingo babu kaza nyirma yin kuda babu da kalam samduna
3: shi jire mare ka jo
5: kam gure ko lawan da saman ko are girgiro isa man biya sai hangalin ne biya
1: farma ya
6: kam
5: ruwa mare
6: rumiya yawa kusota rugoni
1: yo ngaya
6: akai
5: wudi kura da kura yaye yaye yaye sai da yaye jisa na da
1: aje
5: anga yono ne
3: kollo jala sar
1: kinda min je
5: na
1: kinda min je yo ko abadin yo
5: wula ne abura sarki bodiya bura sarki rashe
1: bura sarki ranje yo a korba grema tore to nana mana da tamone yono a kororo kiji du yono
5: a kororo kiji du furro kutu
1: furro kutu Ah ba shuga ba bale kaima adi jawunzo furro kutu ah ba gare ma yango adi akrinyo kwa ngai shinzu gozu kala ka wanzo ra tamga na zena ya bana
3: nam
1: aw kororo kiji de yon
5: aw kororo kiji de fero kiji
1: fero kiji ya duno ba shuga ba nap komje
5: samma kular ga ke furro samin de
1: sammu min ya ya mamad kamselo
3: aw kororo kiji ada ko san zuro ai magana an bar shi ma kiji
1: ngayya are shi ya Aisha da kurun turo ko luye
6: wuri non goyi
1: yo bulayin manero
6: bula makana
1: yayi wushe moyena ba shi ga bai
5: gulbina kun kullu ne min de
1: len ya ba shi ga
5: kala da sai sonyoro makacin
1: kai ala saduwa cinyan yabbu awai dia ro ko luje nye goje le
5: jikaro ya ko luje
1: jikai ro ko luje
5: jikaro ya ko luje
1: ah ngalda duna ya ko zi ya
5: nguru duro ko zi
3: jikaro ko zi ma nya
1: nguru nyiro ko luje ngalda am ngal maso de ngalda ko zi ya
5: ko zi ya
1: cha goje le
5: chari ngi
1: chari zina za chari ngi gila bagire mato ngana koronza ndo china jawon china jawon ndasuma tamgaye nya tayinyi ampatero koluyen ah dai ya bana ni ma mukonzo boto ya ba shuga ba naftuma
5: ai jire
1: ngada munye ka nyekanum kaka anum go kun da meye
5: kun ya kamin warashe
1: kunya kemi koronde kunya kemi shiyaye koro ba gre ma tore dima mana da tan woni wannan shi asarra ci bunduya da yono
5: asarra ci bunduya
1: asarra ci bunduya da yono
5: kanin ma da sai ro
1: kanin ma da ya amale gon ma da ari ya jawro cinau ka tudin bai biya lego numa da tami lego zana ya ba shi ga warwa ya zauro lego zana da fali shiro yake
3: ye shiro
1: ah shiro fali yake tana gana lego zana kanin ma da yayi
3: dai wurin nuna wado le
1: ye lego zana da chatto su ta yayi lego zana kam su da tamomin nawa andero
3: wurin ma ya ba nai da ku yin ba
1: asarra ci bundu ya duwon shi ya bana da gudu kanin ma da ya yaro jire ya isha
6: wurin ma shi da ko ngai
1: nin ma da ko nun ba
3: rin ma da
1: ya yo ba shi gaba
3: na'am
1: wurin ma shi kullun ba
3: yo liya wurin ma nun ga asara ci bundu ya rin kaman za sa wurde ba ya
1: kaman za sa wurde ba ngai ya
3: a tumaka kela
1: yo a da shi amma ya bana da tamzina zarab suna fali shiro yana da dai Muhammad Kamsule
3: koro kun indi mi farza ko zana
1: kun ni indi mi farza na
3: da aure shi ba tore ma lai
1: shi ba tore ma kriya ta rokiro
3: koro san ma zauzo wada
1: a zauziri har ma zari biya dai hangalla kadam kulai ba ba shi ga baru mi an kula ngwe ya kula gat gat shi da ishin lejin zila yan kwata ya shi koro zuno dinano ci sakani a duwano to muturum zimbe dina ci sakanni a duwon
3: dina ci sakanni a din hangalin gai
1: hangalin gai a jire dina da hangalin gai rifangi amma ci sakanni a din jiriro hangalin gami ya yiro ba gire ma bula tore sha shi
3: maro gubkata ma gwani min
1: gubkata ma gwani min na a shi ndi yakkin me da waltum jaramun ba wane tamin na
3: dina ci ma na mara ci sakanni a din
1: dai
3: walle da jaram gana la
1: a jaram mu made jaram mu made
3: jaram gana da suran aima fandikina ba
1: dai kuadro alai duro dai bi a falle man tam ne don da fanye
3: dina ci sakan ne alin none sai ya note
1: none sai ya note dai gala fal da ne ron jikin wanya ba kamsul ma lo fali jikin dina ci sakan ne adin arin ya ma jawudo
3: wato re ma da an da kirjin
1: kirjin shi ya to ya nafkata ko ga an da kirjin kinjala
3: amma kam sulum ta kan yin su shi na
1: ta mun gana sha ya wa na lokta su ko ngai ngila ya bana ni da farni akwai la ni da yo ya isha ro ko yin ya isha kin da min je kin
6: mewo mi wore
1: kin mewo mi kai amma da dinga be yaro
6: amma ala kan bai
3: ala
1: tari kamai dura kamai bare kam turnaro mama bukar mai tarihu ma nan mamre shi ma koroda suka daji koronzari ta muturum su mbe yin awoga na duwon ta muturum da be awoga na duwon
6: awoga na
1: du gai dura kambai mare tam surnaro awo gana duwon mame bukar awo gana duwon gairin na suru mana ilan nguro yashin dia nguro yashin dia jin dia awo gana duwon ngon mo shimsu ya nyakirin zen jabin da bila nguro mafone wakil zango jim dia ko ar ta magana mafone ro le yana ji dari fole ro ga yana
6: jire awo gana makam
1: Wan kamzulu. Sai ya sha mun kulli mai ramadi alhamdu dai amma laidi magoni ne ma din yin. A waga na din. Dai bula yin ba le shiru. Mai tarin zara shiru mai lai ma mai tarin sudi huma nan mun mure ne. Ga da dan da dan da le wacho.
5: Amin amin.
1: Ah dai to mangana shi ai kurunto so dura ko luyen. An patero. Tawo da maro da jingila ne diro askrin yana waltiyana waltiyana lalle ne to sun yi shen lan patero ga yan da son zai yi a kaskazina
5: mun kamar mai ma
1: Mohammed comes
5: no more hatton yare
6: Mohammed kam do am hatton
1: yare yo yo yo
5: kam zo mi ma hatton yare
3: ko shiru ko zo ma
5: kam yare da
1: yewa awgana di
5: awgana do
3: ni do not
1: ya bana
5: nam
1: awgana di
5: awgana maro israel
1: gana awgana maro israel aji
5: nam
1: awgana di bashi gaba
0: awgana roma gana do shi manungo
1: awgana roma gana shigi
5: ara bana ni ni ma bana
1: Blaima yo
0: yo yare bagrama yakda Mahmud bor mentareda geuso kam da yar kulturongu njir zamni men dir kolone
1: yo waya lakmaro
0: akma zamni men do kolone
1: yo njide yo da awgana duno Mahmud bukar mentareda kuma zan shi ma barun zo wono
0: hayya
1: yo gaya
0: alirma
1: daiwe gabsana ko lindiya
0: a folklimiya
1: a a ya dina ce sakane ya dono sangami mangala o ba gare ma to ngaya
0: adeido
5: mareno
1: waji gaba lindine ba fogornya ko li amsa da tamzai ba
0: jidu ko sa ba odenya tamdenya
1: yo yangla mare
5: batara
0: waji ale
5: batara waji
1: da zide
3: dire ma sanme no
1: gota mare ngila tayi da ne ne da
5: skin ya ko ni ma huni zuwa zuwa
1: for a scrum duk la vendar son kilometer bisku skun da wa fella fm so for a scrum dey lunch shuga baba like ai mai nguro lambora gunyi la yulare gunyi maro no gui
0: lambora yulare
1: ya ba na nguro
5: jidari folo
1: jidari folo ya mamir kamzilim kumar rarare ya ya shanguro mafone ya rokor for a scrum da ita gat kiyen karantu ta mangana lokto wala ne dia da krubnu ne dia gawi ne ro lenye tuzu lokto kana la yalan wultien wultien ne diro zo wala ye de ne for a scrum duro gawu koromai kuinu a a kandi ma zamnu inu ndaso ye ta mangana ba shugai kuma kan ne diro korondi kolu ye sa korondi kole na ali ne dia se tenaro lenye tuzu lan wultien wultia for a scrum da goye kwen

0: ግራ ማሻአላ ወከርቱ ፍረስ ካንዱ ክላሚ ታራሰን ክላሚ ታፊስ ኩስ ኩኑ ዳዋ ፈላ ኢፌሜላ ለኛ ተሰለፍቱ ገና ላይ ነው ልቲና ፍረስ ክራም ዲዳ ዳይና ዳይና ነን ኮይ ኮይ ወልቲ ኳ ፋቶሬሽን ንዱላንቺ ነኝ ያይራ
1: Bashu
0: gaba non chin Bashu gaba non chin ni mo makeup zoro show zo winda da
1: Sounzuna ka do
0: show yo kumburam nan ka do ko zinya kumburam nan ko ndo show cho
2: ka ka ibure mai ne ko sana
0: kinda min jeni yo
3: mai num ya foros ka ka jifan ba
0: da ga ya da har ni wa gulle mo ara ular nan jere ja
3: ko ko lalan bashi ai kula gwaro wata chin ba
0: kinda min je
3: nduri di wura she kin mien luko indin mi
0: mien luko indin mi wa
1: koro de farramde
0: a fardina de bashu ga ko dorti de kiro alai borung nguro ajirari koro se shimo koro dasu kono da shiro kore wono balbalada ndu headmaster buroyo no creper no idan non kambeji ngawor malar bornoi shima headmaster kazalla mante broselekion kamata ai sunzu won nga yono bashu gaba
3: ba ni sakashim ibrahim
0: sakashim ibrahim shin ya wace na da
3: yo
0: adin shi
3: gare wata kuntu yara mu ne
0: kullum ba le wani mai amma ni na amina dalilin ya suka sakashim da kullum amma sai mai buro

0: Brand the show Umar Garwai.
1: Shi.
0: Sai indiyar manungo.
1: Gida, shugaba ba lai kai mai. Kam na sha su mo ko juma bejo.
2: Nam da jaram ne.
1: Nda jaram ne. Ya bana.
2: Alhaji maji shati makuka.
1: Maji shati makuwa. Shi amma kam ya labur ne da mafutu gulzana din kam ya lai dama. Amma maji shati makuwa shi a duk am Qur'ani ala siya jumazu. Kam sido.
3: Shati maliman gono.
1: Shati maliman gono. Shi. Ya Aisha.
4: Ya Aisha da shi duno zai.
1: Ingyo. Ngala dai Ibrahim. Kam la so dai ta muwandir da zafsa shi a dai bor a jilali kurose shi dai so da kara. Da shi ya zafsu koro ada. Dai ko yana kwa. Ya bana.
2: Na'am.
1: Kin da min jinu.
2: Kin tulur me roye.
1: Kin tulur me. Koron dai kin tulur me. Koron dai kin tulur me ade. Yayya burin mangla wono. Yayi cin dai ya burin mangla wudu awlaro gultin ayro gultin.
3: Burin ma
1: ya cinda ya ci ma burin manglaw yayya burin manglaw won
3: burilan manglaw
1: buri da yayi cinda ya burin manglaw ayro atugutin nun suro dabba inda nyo take yake
2: yo fe
1: fegi
2: nam
1: fe ba juga bakalan gozo kala kawa zero kala zira shi
0: Au kama
1: zabne mi akunjo abao. Allo kama dambo lobo.
0: Zabtin.
1: Allo dambo lobo.
0: Zabtin.
1: Kama isa au there. Ya mashi mom kolumba. Ya mana ya shade.
3: Moy kole.
1: Mom kolumba.
0: Kala ya kan kanu ngalo me
1: ba. Ade. Ada rogutse.
0: Cairo.
1: Cairo gutin tawata ade. Ta kamilo ba shi ga wayan su mo kolumba.
0: Ya me ma. Burin mangalao.
1: Airo le ba ci go gade
0: da burin mangala ha
1: ya yo ba suru mana ma
0: ayo yo ngai ya
1: ya gama
4: ya
1: dem ba shi
0: ga wai to da ya cintaro a foto radio da su ne mu zuna wani aka mani
1: a ai so yi bango biya zoro suru mana mar ba
0: mana da beji
1: yo airo ngai da ya nyari zo kuma kasarataro
0: a wadu Indi ma awla sa aw kada gultuna
1: liman ya cin da nya lejin bar ma jiro
0: lejin bashe
1: tina dina janda
0: kuru indi rosambin tilotiloran ko partin so aw kada furtu da nun be
1: yo
0: yo dai bolbol de am kada ga ga ya sarana bayan dungura da romo jiba
1: gida ya mamit kan manje
3: kan miyomi da kan miyomi
1: kan miyomi ne kan mum miyomi kan miyomi kor kan miyomi ya zamiyan yo nduma ya yi shayi tsoro a gozina.
3: Yau a gozina, na yi laruri.
1: A wagana dushi ma zamiya ne
3: kawai. Larure da.
1: Kin larmi a. Mamai bukar mai tarihu ma na mamari ya yi. Shetan waturum zo. Maji nono. Zoriya bulto a duwa no. Zoriya bulto a duwa no.
3: Zoriya bulto a harin gaduma. Zoriya bulto a rin
1: shugaba da nya samu kulje zoriya bulto a duwon
3: zoriya bulto a wai
1: ishin lejin na
3: zoriya bulto a rin
1: zoriya bulto a duwon
3: aye karun zai zai na
1: shangoya we shangoya
3: zoriya bulto
1: a zoriya bulto a duwon zoriya bulto a duwon wune nda ni kita wannan gwani misi mai
3: gonge skin zuriya bulto ar kalai ro zaude le zai
1: shin lejin na ya shala sha mum kullimin
4: zuriya zuriya bulto mi akashe
1: gulu rumma akasha ya jire
4: rumma akasha
1: jire am zuriya rumma akasha bi a shi
3: zuriya bulto
1: shi ani ba shuga ba
0: abjaya do kultu ma ngala
1: jaya rakulu yen yo
3: to ka kan gar ma
1: ya bana nda
0: amma abjaya do
1: ya bana nda
0: abjaya do kultu
1: yo kultuwa
0: kultu angal dar nda
1: nda ya aisha nda me jen
4: kun
1: wumi koro de kunume ba kura bor fanai shi won koro da zuga gayeno da gana mandana nguwa shola da airugultin nunu gana mandana nguwa da airugultin
4: gana
1: mandana nguwa shola mashi mato na kuwa da talimiya sun wajen ya cin makwajin
0: karkarkar da rajin da ne
1: gana mandana nguwa shola airugultin nunu ya isha she da nyo take yake ce ye she daba
4: daba
1: ah suru daba idan
4: gana
1: mandana ngushola airobutin
0: agul muna da yanzu na la ai ban mu daba
1: ajab ku yi wa rai ya ja ni wani ya gwaran gogoro gram
0: agun ya ne yan zana la ai gudu ba ga gogoro ya
4: ai kan ya
0: kuya ku ya ai kurum kulli ba mun wata ya
3: ku yi ono kuma
1: sha ku yi ono kuma ba mun ya marare ku yi yayi ku yi ku yi ku yi fie
3: ke
1: ko ron fie ba ki yoga ba
0: fie kuma kan ya ma ku tarin nawo
1: ni wale diyo we ni wale diyo kam dulum la ya bana roye
3: ngala da dimi
1: dimi are wa sho a to do woro nya yoro ngai do gullada
3: a gara
1: shi nguwa shi walla da yoro
3: a kuma yoro be yoro diyo ronuma buri zam ronuma ga da sai kudu hangal falla
1: yo lum nyangu ya rachotola
3: korori ikmarma kuma am de zabsan ya ahola sai ya sudin fatrombe
1: yo
3: sai soli ya walten
1: walten ma nyangu ro sudinya ha ha
0: ama shi kainde walten
1: hangal ke jaji
0: dimide shi de dai
3: awdin kondisha sudin war korori kuma be
1: yo
0: am de ai zabsan
3: ya sai ma fatro
1: isemba
0: ama wasa kalatu sudin
1: yo shi nguja shola
3: shola
1: yo allo bulkin
0: shi nyari yanzu kurambe
1: yo ngila askrin yana ne diro ngila ya isha kushe kasa duran ya zama ma da tarnumo kai ya gulu lafur gulun mai ngila karatu ne diro tai danya askrin yana ambe roza faras kram on loko rozu zai ndungu radio ala barasike hata lada nda mabare ro kolle unye nda mabare ro kolle kasa ndoro tai danya ndiro asikina
0: amma nindiri adiya
1: nindiri bi ala paraz ala paraz kan nindiri bi ala kasa ndiro kasa da sira
0: amin
1: da jinan ndido igonwa isun ndiro askara de tanase tai danu a kasa de diwa paraz kram ade tamtam zede mai ma sawo da ji futuwa da ta yare lenya to sulokto gana da lan wultiya da ji karantu inda so diro lokto agent wannan sai boto duro zoro ndilamza daji danye tusu lokto ganalalan ishen ishe ya faras kromta na danye nan goye kwe

0: tu raskram klavi ndarason klami tapiskus kun nuta uwa la fm kurtun de fatri so ndalok twalan kurtunon niro loktu yen kwa zibur usku paltio lar pal usku paltio warak zibur aus por lar zibur pal audio indi zibur lar rakadio nasone andi afandu ingo kam la gana assalamu alaikum assalamu alaikum da ta kiliya na'am du manajin
1: muhammad bukar manajin mai dare kuma ran lamure
0: yawa muhammad bukar ya kirnya
2: ushe ushe ushe
1: mai da wuzo da fara na ta kelin ya shu zan ga wurin
0: yawa kin da me koroka hanum gidin da son je ne yayi ram kin da me gulle ka hanum manyur ka hanum gulle
1: yo da anda koro kuma ba dare mai ma ina a ci tsakani a zafin yara zamu hau
0: a zafti
1: ina ta kake don sauran wujin mangalau
0: ni ta wada ade
2: kushe
1: da ita da kuruwa sanda na kuma kwa handa kula su ne
0: yawa kin dawo milan
1: na kuwa na kuwa ranyi ce
0: na'am
1: ba na kuwa kake yake
0: a gulle ni raye mana
1: yau da yi kuwa kun yi ne a kan mimbar watan yi a kewa
0: kun miyan ya kame
1: a
0: na tarno jum miyon ali malum riko koro da zikin
1: a ari non wai ari
0: tamo ne na tarno jum miyon
1: koro jar no no te nan ba da ka ke fai
0: yo waye na
1: ani ni sabti ma be inda jare kam lai za tu e so gurun ni da kam no gan be ya za tu no pri hoti
0: ai din
2: ali ni sabti ma da be
0: ali ni sabti ma yawa
1: a ali ni sabti ma be inda kam lai no gan be ya za tu
0: yawa ngo ya aisha muku abtin halin ni sabti babi
3: ya aisha na so
0: sai ya bana ba ju gabaru tsarina kudo fangoko kudo fangoko
1: ya muhammad san sun zama tunai
0: tuna ga mi wona
2: tuna wuri ba ju gabara kon ide halin indi da sabti babin nam
1: uro ko juro mano yeyo
2: ba kolu yana ya
0: ya baran go glass
2: kran jina nyoro kwandike adiki na
1: ah
2: yeda ikwalle zamin da
1: yo hali jare
2: nam
1: an adam na rai sabti ma ala ai mura do mura manje ko wultum da mara ngini a fada anan zuba
2: gire
1: are hal hondo hal hondo dai ma ajira so ku sai hal hon na tro durani da sabti ma ala
0: yo
4: na zoro gullewe
2: nam
1: yowa
2: to
4: ya halon da ne
0: sabtin ba gira ba mai fara jira su jira
2: to
0: gira su jira ka sai mu abotu fulfan jina kandi me kwa jinyan mu mai power mai tarihu ma na mamari an mai kasarin be assalamu alaikum
2: mare
0: kam gono musu fandi me bole ngo kam na kuru gade assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: na'am
1: bakura mana ni wa dare buliya
0: wuce bakura ka tsaye da fantin ba kuma da fantin
1: ai da yayi ka koro to sar da me kudin jas koko no
0: kudin jas koko no
1: ah
0: ai zubanin
1: ya to motoron zuman
0: to motoron zuman
3: ngudi sada uro soro
0: a don don ai a washe le gozu radi a fudum jisko kon guri sada wor zo ruwa nya za ta cimba la ku suro gozu cijin yo ya wa nuro gare yin ya bana fudum jisko kon
2: a ngal nyo hon
0: ya bana janal ya wa kam silum
2: no do mi yor to mi tas kan mi zari mi dama
1: nam
2: su gabarai kana
0: ka am jida an jarawai da jin baba kura kwarin
1: kuma ala gabara da ne
0: fudum jasko kwari kamba kamba kaya yazo no
1: are
0: are kwari shi tura zana ka walta indro kaya bodenya adai yawa ne da fudum jasko ko no majina baraji nai wa ayo akhirin da gaga sharba ya bara sharin jidiyar nabjin Assalamu alaikum. Na'am, gara ko nan da amme.
1: Bula masa ma na jin ta shakan gaya da.
0: Na yawa bula masa ta shakan gaya ja kirnyen.
1: Ah we korondo da girma a na tano jengere.
0: Na
1: chari dun gozu ara.
0: Chari?
1: Ah dun gozu.
0: Ah shi nan din.
1: Yo da. Malum morone duzo.
0: Malum morone duzo. Ade me kwaya man ye leg num gade. Lei kane de gade. Eh, angela ku kasa duranyo as kunyana kwatam dina da zamiyan ba. Na shaderin kayin gaurin zai wafsu gono ali malum de. Amma shi ai kan zai dai fantirama. Ai mal morone
4: kayin gaurin zai wafsu wata yarotun mutum ba.
0: Yin be shi
4: ga watulum kan dia.
0: Yin mal morone duzuwa di. Ai awo dia.
2: Shi da ade yayar waljin ne amma
4: ni miya
2: kai garan zai sai
4: sun ne yawa man yau no
0: ya
4: gurdam kar su ka wallahi su toro
0: eh
4: annan kadro
0: yo
4: malmai har da su ina ala
0: ila ah ngo kam ga de dare mu wai assalamu alaikum yawa
1: yo kun
0: dira kilewa gana ko num da hamne
1: ngala
0: nam babula ga janna kan kimin da kan da zamu
1: yo take tike da kan da
0: zamu yawa babula nya kirin yin
1: yo da audio ai san
0: furan audio da ai din malum
1: san furan
0: ta muturo nan mazo nan duwen na
1: san sani
0: Muhammad kam sani
2: ni kan bare la grabore audio da hun zai kana ga hun zai kana ya
0: ngai ma ka ande da kin da men jin kin uskume koro kin uskume ya da ngai din da ingila awada gair ne yono au ma na dan amsoro gulle yono ai num gade gade zan nauna ono kaza supa tokka ono ai nauna ai kaza supo ai tokko ono Muhammad Bukar mai mentarin fu ma na mamare
1: yo kaza suddo au ni mai waranun bomba gonon amma yarin sun ga
0: yawa
1: nauna de yan kan do ga
0: Ngalang
1: gelap ya.
0: Toko no. Yo kaza subdu choto to mumba anjiro. Awodwe nyima iranum bumba kamo ya dodo tum. Ayro tunga tum ngayde dimin. Nya awla anadu mani min lai.
1: Awasha kwa na fondo mata.
0: Yo awasha kwa na fondo. Misal kwe la. Yo nauna dea bia namu mawish. Awala she tutumar markilata
1: are
0: talk duma kollum kuma dai lokto ne re boro che na talk de zamina ko jala bashu ga lazo amu ne
4: ash aw kuma guzduna are samman bayan zambe
0: bey
4: nuna kullandu guzduna de kaza subdu ngai gari usa awala soro kuma shi kuma aw gaje na guzduna ya kullin zala wannan labarin zana ro dez harzu kunji da ta ngam da harin tor tamtama mare
0: ta amuraya sarana
4: amuraya sarana dai gonum na kam da wayro
0: izin
4: dai shiro kudimiya awola sha kozna nyiro kunjo tumani maro shi gari kurma de no zan arshi ma awdo
0: to ba zan yana da kwa botu ba
4: no na awdo kaza subdo no na ri surangai na mina de ne mana la kamyo zo ro de sarana la nuna dimin amma nuna dungu sar mai rotte din awla jiri ko mi sallo goro la awla yuke fato risala mai rcharu ko awla hudun tumanga na ngai ro nuna diko she wuro awla hudun kala la awla wuro shinno tumanga na nuna dikin din dai
0: nda tokdu
4: tokkar dina jiri bero waldu harma ya a oktu bare kime sar zo mare
0: zo
4: dai sadin
0: ba ayen semen ba su dem ba ga
4: to kar dai na kam suran kam awa bladia sor ngu soro buranda sadin burumde burumde dai kam duno gana ganaro gulaya burumde kam duno gana ganaro turde dai ni rashi do na min ba na kam awa edin matar len mar dai yimda yim awadu nyuro cinnade lenum kulon zo bolter barenim
0: yo
4: kas kawsu dawro
0: ade
4: barenimia awu shim bare shar mar shiro togude amanda man bay
0: yo
4: dai isimi ashe
0: arwa war ngaira deiro injin kuzur manjindo
4: kuzur manjindo
0: denro ndero jimba
4: ko aha
2: lebra ta kuzur
4: kaza subdo bare
0: lebra ta awu jira askriya na kurare kollena lokti ne baboro chetna suro koro kollena zapti dilan daji a kororo kijide kaiwairo kiji kaiwairo kiji won ai kaiwade kasarataro
4: kaiwade karai pe garango sadin be malaga garango sadin be
0: yawa
4: garango sadia indikilde achidi
0: sororo aram pize
4: achidi njirin galizeya dai amsere ne be ngai chifalai be
0: jire
4: dai suro kare anda fizen nuwan gude kai wata din sai ne kare fe duno aduma karala na da yawa
0: bakin din ayo ga dai kolle nan zuriya bultu adono kura wuzen non ade muhammed bakar mamure dai awo gana da kuma zai shima borun zo shidu zamnyena headmaster buraya da shi alaibor reputu chinai dai Muhammad Goni Lamine sun zo ne kam ya labor ne yon nasara sai masha ko sai sa shabro selection sha hen masaro
2: Muhammad Goni
0: Lamine ngai yon na tarno jomi no jomi de kai ngauren zai wapsi shir zamena ayo gade gade kolle aw kolle na bade
4: da
0: ji tuman na lokto allan faras kam de boro chajin dalil wokto dan tuman na kuru koro do mai ndindi zafti askrata na sai dai awado ni koroi zaptana na yaba na tamzu koroa kan koronzu kan burailan falso ndina yaisha kusotozu kedei kusotozu wallate ba shiga ba shiro killate kamsu ne dai she tamzu koronde kan palmelan falso ndina ade fulizar dai kamsu ne yaba na de suma fure
4: albashi wushe ngorna allan wanuma ya kanuri duna manan ma
0: jire
4: sumo furya
0: na
4: barta jidigare gare
0: doctor baba shuga ne askrin yana askrata na si amdoni faraskram duro kasadin zasadin na zuzein koroda amdoni go sai senda sura askrin yana amso nda tamuyi dero askran ditanese ka wa klewa silewa faraskram madan ma bariya nan dirta wuri ku dai target ken kuru kafwa larafa faraskram ku ya da wata nan sai ndi kawusela kawlok tushima duro karuntu kliwantu suno wa salam.

0: kadi ru aw kamma so dai waji shiti funa ce jama'a yin kamtan gwamnati da biji fanzai dai shiti da tare ita na yin aw shi jiro nuna ma aw dai tilar dado ga ne kuma ji benyo so fati so kamma so sama so aw do borno suna da butar kiji sa gozan ne kur aw shi ma moji borno dai mu wanzu yi le ma mu wanzu na amma biya kwaye awala tida sanduna sanbiji aw tida sanduna da duru do kuma sai da ta zai isa ta tsaya ta mare wa ai tida am karai da ka kamtin kira kin indi min zuwa aw do sero na lan ka zuba ka zuba da na mare da am karai da fanza wai wa ba kura so kam da masu ita nan wai gode ka aw sai sanya sannan gode aw ngai so ni gode aw ngai dai sai kiran da rafa an mace ma an ya gwamnati man yanzu borno sai ga mutum ma kwa da awado sai da wannan suku hata am do karai ma ba din da tiza isa so ne nufin adira awunya duwo program na saman ya tai
1: ngila zoro ngila rami kritu ne so aye gani ma kanu ne da jin su da dai first cream da zawon ne tamtan marinta alina lamburwa ce jin sa wanzu dai lokti halza sun na dai suku show ilmi adam muhammad ajri konza krinu nare ne bayan kadda ita ga sata na sofasar shi ma alita to wallon ma futu gana ke saurin kuru laddare ga suna dai alerin gangal jaro wallon ma tai da zinuftin lefai kan bata su din na shan dai brum sadi allah su tawassuna susu sawanci da laddudo ne chatte wa bana suna ade makurun laddu nigeria din kuntani unan dai first cream shi ma ada kala da taro ita ga kukuna ruwan dia sai mafuya kadura modu kala din zandiya din shi ma kala gwamnati laddu nigeria fasal din yanzu tari da hazana su ada hallan mun tasirin da jami'ar ikoi arwal to fasal jin suna ilankarnu kwanan dia fajin rangin wanda dia sai lokti ne fuya kadura clean to sinyo ma assalam
2: Para Sramdawa Le'ar Zainab Al-Haji Ali, Nairobi, Dagasso.

0: mashallah ngila zoron ngila harami krin tunde so tumangana fle doni krinu ima arite da zine ndia kurno zina fraskam dine zowale krinu ikuru adema fraskam dine zowale adem tumangana shima awruni mawoson le adakania andio bonwa kladen lembindwa fle nuiru nadone maududu ne kwe krinuwa maare tumangana nadone rirumjin adene ndio zambanaro adero lono makarin tuje sone ndie kala data ro diol dene waya mane adata ide adum bonuya kasar rataro bayinare ne kunya ita ga sana matanas maro mana doni lamarin zartari do hazana su ada awa falla india gwamnati lar Nigeria ade waltini ne zu sashin suna ma'adin abiso lenen die kurun don daud ruptia ngilauru lamadoni ne tin lefa sudin ma'ada ade ma gonya bayan sanna ma'ada kurun dolan ade da kun do di shaloran ma sudin ne da jingo botu da ne kan awal mai gana ai kaurin zokar ne assalamu alaikum duma da jin da andiya bo
1: wa alaikum salam da watukalewa bo an goro gombare ma naje
0: kilewa silai ngala ba nya kirin ne
1: ada ya dai faras karam da warta ita ga tana
0: ngala
1: goya ko goya sai bayan da sarna da ji kwami ai a wado ne buroi gultuna ai kladman mananye en kurushi tayar man nana ayen da yi diol don katina kinshe ma rezoro muhim linta ka wado ne mana ka kere mana ino ma ka anga ron da kuke ni hutu go ya so fasal da fal tugul zana are na lan uwa wasu mana are a she gwamnati da kasa da dole ta rubu ta yi da diol da sirna barabara su ka sirna tunda kin na da kazuna isa ya sadiya su moyin ne da mar da kaltuwa awa dawari yanzu biya kamila rosari ya yi lagatar zuwa sandero sirin da na sha Allah rumiya gwamnati da kasar yanzu a shi a wada girnin baro da yawarin da ya yi
0: ya kirmaro yau a marido ne kaurin magamgi ne indi albin faliya a wula daud ne lamar fasalin zartari da wahaza ya dawo jami'ar ikwa ya sai a jami'ar nilefan na fita ita ga tin Allah faltin ne a wula fal albin indiya gulle sai a kala kamin
1: aw kala kake mare na sha ndi so robota dikin ko yero nyet kake kana dia yakin saw lardi bi nan karo aw buro talake bo nyen de am de do ne balai sandi malaya soro na ma sandi ma chatu sandi ma sandi ya galam tana yi sulan da je kan lafitin mare aw shi ma da ku fal ko no diri grizawi are lardo isha dole kam so dungu soro dun sandi ya lejin ne aw do loktu go jinne marade don ya gwamnati ro hazana mamma zai mare daji ga nan yatti wutu do ala dai hamtu du awdo muhimminta marade don ya manyan mare a piso andero sadu sandi kara ero kutu sadi ndi ande bla ero sadi de gwamnati de ala ro namu monumiya gwamnati de demokradiya e kuye la ya ka daro mu ko sa kana gargar da kam da ma da o ci dai ma pun da ka da wa de gwa na tomoto ya pun le dai na maka da ho ma
0: ka sarata ro mana ni lokti de jamin de krinto karan be klarin kapal me de falle kullu ne
1: ya ya dai kin di me dai sai isain ma de ro wa de tina aronyan de ro sanya tin gandaram tin a wala so gulzana ji ai isa do a wuro so ma kamila ro so ndai chief ya miala ndo fiya ko ti yo so ndai ai cha a wosima de kulzana da nyannum gana wutu da biya kan da yayo zaru shi mana Allah muhimmu aw mana ide su tuli yara kana da kan da hamzuna ro wallo ma aw ga da kiske ari aw dai bayan yara
0: kana kila zoro tai da ni yo askrine na am kadda kila jiwalle la kaudin zagum turo mazan kirintu je so boniya kasarata ro kila da taro aw da ne mati ne na ro bayan da ita ga kuno son zira am kadda bayan sai sarana wa alaikum assalam duma na jin dukla jiwallen
2: alaikum wa na jin hukuma na kaya
0: ngila alikolo kadi na ndia bo
2: a karnu
0: ngila zauro nda amna shadi
2: alhamdulillah
0: ngila tmangina foroscram ada krinu mota na solo madoni linzir tari do hazana masu ari a wafalla india gwamnati lardi yanzu sai mana zina nyorok to sare ai so fal ziyara
2: a biya saman dirili diri kande saman sama lardi ya kande diri kande na tide da isa da hazana kuma guluna da rangula kanda arlar da kliya fare nafkara duri be kande ma bare ne yake na kore da sun yange karka kasu ya ayo larga da ne mai da malar da hoto so ji da kare da goda
0: jami'a kare da gota gwamnati duna iko na sha san dia moye da aso koma
2: shi awa zuna jami'a jami'a burushi an da ta la gwamnati kamata mai gurya kirdi adin islamiya gai gulta na andi jami re kuma gwamnati da sirin gulja kwanya da gwanya na gulle ba da gwamnati
0: yanda murad da ne jami'a hazana ma aubi san di gonya ma na zana ma amdo ne zaufan zana su ada bana te sanna ma arim manager sirin normin national tin lefa ya ade dukun do tin wallo no ma
2: ayo awa na shi am zaufan zana da gwamnati bana sirin no wallo no ma kai da kangala da karun da awa kin jara no ma kamar shi ko tudinya yan zana laye zuma hautaran da laye zuma da awar don jashin ba ratiya da dino gwamnati am da sai mara bana din gwamnati da wani mana da mana tokolte gwamnati da mana mana da mana tokolte ma abin mar lamar da wallo har ma mun da kula da kulin ma
0: ngila zoro te da nenyo askine na ali kolo she wono wande mana da rawal sunyi mana da kundo mana da mana ta ci da kundo ta sana assalamu alaikum du manajin
3: wa alaikum salam da wa tun dokiliyo
0: kiliyo aslai du manajin da andi abo
3: masala an kirwiri ni abojin
0: ngila zoro ba masanya kirnin
3: au fal mana da asutin da ji projeto adam one te gudduna aji mai
0: hello
3: kam ayo ba kudum ranya fahim kam ayo ba kudum kullum na falin nan tun ji ba mata da dan naci da kizu trai da su a wado ne am tayarin gata jero a wada tarairo su din shi sai karai sai da sari ma dai jero sai nam tun ne ba da alma wata so tino mana do ne professor gudzina ba da shilan yizu kana da kero sai bi mana da su tino da gwamnati ce su tarai da su a wado ne am do ne sarai sana maro sai kam jo kono gnata ru din ba ma da du bai nam ne ba nam tun ne ba ka so da wa hazo na pem ba ka ji su ta su am do lardiye ma sai rangata jero a wasai karai do su din da ko na ci su
0: Ngila zoro ba masa sai da nenyo askine na loktu mafan din bayyana ita gatku malan samma auru ne gunya ya bayan zana rima jimi so di audu ne murad zana usa andi to sai na kashiro assalamu alaikum du manajin da andi abo
4: kazalla mista rangulo da zire manajin
0: ngila ba kazalla ya krenim lale tumangana first cream ada krenima
4: fangana krenga na tela
0: ngila ngo lamar ni lamar zutari do hazana so ade waltum facility sana nyo amariya sadia abile faltiya sando rumin
4: ah buraman chama awshima de kwa facility so tolo so anyi to chama buraman malma awshima da no zana ri ko malma lamar chama banda zuburama
0: na'am
4: malma aw garam shimar no zana da sakkanar walon ma aw shimar ngayin gamar shin baya malma akira iri sakki din da mai alama alama da to kaza
0: abiti da klafun na ngula jin no rumin abi maradu
4: ngula jin malma da bronze hat malma akira da no zana da mara sakkin kuru kam dai ayo sirina fa shara ta riga na tin ta shara da shi na to shiro ko kam to a awan gairin yima jin kasannama a haka san gina su Allah don mai dai afu a hojin no a yanzu sai ga ko Allah na hojin ma amsar abun tsawa ni ma su lockdown rakta o me ko zai dana
0: ba ka zalla mala malin mai di mara kirmaro le zana san dio clan za su afa zan adine ngo futu lamar shi mali isna san ma ba yanzu mana sharai mana don sharai di ma de kauga na sidiya sandiya shararam gairo charo klango jamido ne nzirta yuro tumata ale klanza shara sadin sai fantin awula faltu waltu tatiya sandina mana tirin gwamnati larde de lamado ne sandin zirta yuso ada waltum sandiya dawo jamila kinin gangal wote tirin abiso le tatiya sandiya klan mananin nyorok to sari awula falgulle saya hello mangana lenzir ba kamzira go botu lai gana assalamu alaikum du manajin
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi bana masashi wa kinin din marashi
0: ngila bana masanya krinin
2: a ti apasal dro gwamnati yetti jama me weda wa am isara de ilmu zaro hangal kata kam dum kusi ilmu du ba kwae na cha Kurutai kam dona shiro kutu gina tera kungo fiti a choto florimba. Dai yeturi kutu afutino. Maluma magul zeno. A gomna te mafaso largo kesi lantero. Tingaro.
0: Hello.
2: Kaisana de tingaro ilmi itinia. Alay yan tumilewa te wachin.
0: Amin ya hayu ya kayum gila zoro ba na masa tsaida ne yo askrin na loktuma fandum andio bena ita hagat kamar ya ka shara ndi son da karau bono ne ya kawrin do gumguna assalamu alaikum duma na jinda andi abo ko ne mun dinga lafantin ba hamme
5: kiru mama na yin mamurin boko
0: ya ali mamurin askrin na bom
5: a mamurin ya bo
0: ngila nya krinen
5: Tari
0: di ta tsaya hangal na da kun ji sai ya kullun da wurin da wata ne na sai
5: ro wanda ma don su ro kula su wata wata karar da aka aje ro hangal
0: ma nan dinga lafantin ba san jin zurtari isa na da wulta na kararo le zai Ngila zoro teda ni yo askinena loktu mapandim andia mamrila mbono mkaurima gmturo. Tumangina gomnati yosu makaru ye nkrenzu. Lamado ni enze tariwe kararo walti ado. Katapa gwajini. Asalamu alaikum.
6: Wa alaikum salamu alaikum.
0: Nduma na jinda andia bo.
6: Ngila Omar Hadith Mura Gangore.
0: Ngila nyakrinin.
6: Ngila zena tala ngazo haa. Tana ruko nda gasanya.
0: Gasanya ndun zama.
6: Yawa ne Allah buru cikin tondo kwaya to nda gasanya.
0: Tumangana kilale yermando yi ne riga na la ngunuwa tumangana.
6: La budda ande kirin to ne ko duniya wani ngunu dan nono ma kamar shi ke tana re. Sai makan bota wada sai ha gutuna.
0: Sai da zama.
6: Sai dan zama le sai sai sana ma harin dan zama le sai ba. Sai dawo kamar man nafata kula a wanza sanan za so da bande. Kula a wala asanya za ka rinne ne dai ya mu wajin wala na hangal yana ta kisha na yadda mara lejin shi mu wajin na ta na ro zaura ci su tsira a wata ran ya sadi amma wajin ma zarre ci sai sai ya tsira da bana ci sai sai ma jama ka mu har gana la ilmu da ko ndaya sai ma da ka mu amazar ma ilmu din girza hatta ita ga sai dan ka wanga mai masu rofar da wanda yana ta kisha na falle mana la mana zu hatta le zu nan zara na zu har duriya ne wanda tsara da har dubbi suna fombe har da su suka tsara zo ga masiri hangan zanar roti an dai kana da hangan da na duriya ko ya bana yau Allah ma Allah ta tsoro da Allah ne sama bana
0: amin summa amin gila sai da ne yau askina Umar Habib kauri ma gamturo kalkal lokto Allah harami kretin da so kaudo ne botun do so ada koyo kone no play adan kurnatiyo

0: kerai awak tanya ni, ayam macam ni macam time ni rasa, anggla anggla ni, seru kerai ni, kambing anggla tu, bawa macam mana lah, agar nama macam ni, jam seru kerai awalah, payda, beli ni, anggla ni macam ni. Dah pun lah, yo macam ni orang lambang ni, aw asing kan, am doja, darah sini, anjak kelinar, anak normal sama awak, anjala ni sahaja, anjak lewat.
1: Ngila zoro ngila harami kirintu ndeso aya gwenu ma kanure da jinsina de first cream de do ne zo le tamtam ma ad bronza yezo abakarin zina botu fal argoye ma ndia fajarane tuma ngana nduma na jinda ndia bo
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
2: Kuma zanna gubi yakon ko mariba a cinema ce.
1: Ngila ba zanna ya kirinin.
2: Ah lady indi. Lay fandi na ta kwana dan. Lay fandi na ta gumnati dan. Lay din ya kibe na ta salala. Wannan salakin da sai giro da Canadian sai kwana kara giro. Da ba bro I have to do. Ah kraba. Sai ba kam kraba. Yo da adare wajen da alarika karu garasta. Amma anna kada awar safafi za ku ala yaro ta harun ya kamina sula laira da kuma nyira sirro dina duro a ay laira waja sumo la su ta luna yo mai zin kanin formar wanda in kala halam din mai da ita harsuna safafi za da ita ya bayan da yana da wanda
1: kuma
2: ke aku sai rutina da ya aku dira da ande ya fa yana amma a wuce da ngana da sayro na za wurin dan garza sai da kam din yayi ram awu kam yin ba shiro kam yin min ayi ram sai yin ba shiro sai yin min yayi ram sai mun manu ar shiro yin ade
1: ngila
2: ade na da mun kalla sai rat mun yin da ku samar din lekin
1: ngila zoro tai da nin yu ask ne na bazanna lokci hal za sun na da su kana lanya kan men tuma ngila first cream don ya zo le ma ku ar tai da zinin dia kurno zina adiro wallo no mamma fu ya nin dia gayo nin dia first cream don ya zo le ma da tun maro nin dia kolzin im talawa de makuru im la misa yun kuntenin Brin saro ne ndiyo ndaraso ne kilamita fisku nuskunu ta uwa itaga sin sa mentulon suwa la adi makuru. Walti ne ndiyo imlada ye kalasin kajirisa india adi masa diyo insa sa uragumzuna. Susu enjini adu ne kwenye hapsuna. Amina adamu adi ma une ndiyo kondo su adu falogo ngana ngao first cream. Tamta mari ne ndiyo itaga kukana rozenab alhajali. Wane ndia selokti ndiyo puya kwa drug leo ntusinyo. Maasalamu.

0: tulona e suran dalila don suka gaiso ade wajin ne suran kaudo injin tiyen glaba inji ba tikin za kuro ade makuro na kaska kaska kan sai sanni mai shi kaswa don kidin ne ade sodin sana kurchai baro sulo kula shigaden audoyin flesu na idi yayi kaswa doyin karoro ce shabi pinnoti na kuro kaswa doyin shudo yaye shi kaswa ada sodin wada daji ai tawadu doyin kulashin zayo kuro ayayro jaminde kata gozen de clan fraskam de tamtama allan kusoton de doyin kwe andiya sha sandingen ma adin Chidama kura na sha nilefa doyin kasuwa kintiran miyawo zina litayi do jami'a kura yarwaye Dr. Mustapha Lawanna kalkalokto adiyan sandinyen daji Dr. Burhaulin fotokula shidiye filesi na yi nguro do gongia dirinam kilen zayen kasuwa adi ti jami'en sana miyaro fiti asana fiakye masu tunada gile ayi dalilo
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kosa shikin tirren yarin da siro wala numa kan gawain kladin bayan gidena kuru kosa shin har lard bornoi aw biya mai duguri kawai gai jina samma sulan kosa shin har kuma train na kara bar amma aure aje bare kuma shi na sha yar lard de bornoi kin kosa da kuma karin garin zoro kosa da train na kara kurman gestiro wala numa kan gawain shi baraza gwamnati Borno Professor Babagana Umar Azulume a musamman maro kula a wajira yarin kula shi tirin su musamman maro kuna sutulu kuna la tarkada sutulu a kula shi tirin ayya ayawa da kwasada su ji so mato shi marin gestiro lan ma ngura la suro yarwa da nan kulyana le diri diri ne amsuwa sasamme bayan so dije kuro bifi za so kuro shuru za so ngangalle kurubu za su tullo na so sama na musu za su gonye test je cure so but for the test je na alan gurala musamman kuma shi gonje so gomare so auji dare folo sware cure ya amma la ambe surubu za su auji tullo zaran ko sai mar plezna amma aure fil no chatra na aura kana rishima amma ila kuma re ko sai sai zanguna so la mutuma no zai la kliyo na sulai ya test jimdo alaman asumi so jiraar mar duwan astro lo ma ko sa jiraar jir kam da ko tuma ko din gal kema ko sa da sibi mar asumi so har maro kuma am so da bo boyna ya da test so kurun dira kala zali da wuza dan min nan awala da tin ka ko legend dro rangam ko sa da asumi rangam kallimi amma laptu da tin bayan tuba da tin so futuba da zuciyar lo so futu lo wajja zoro ko sa da tin kamar ganar wurzuna har mana karo am so ro shawariyen kala kala na leda girma kala zai huza kusuro bincike au kula shi jena marin am kashi filion ana kan zuwa kashi kashi filo uskunne uru yana cewa sailan bifide ko mutuma no zai sailan kuma bifide mun bai maro da lokacin din bifidin galin yaro bai bifin zara zuwa na zuwa na kuma sai ingal cewa kala da tizan bifin bai ro mutuma no zai kuro alamar ma ai mahantuwa ban zai ba so awade she suka kwasa har zauro try especially kuma shi kwasa hawan jini kuma kwasa shure diabetes shure guzai maru especially kuruwar is very important especially jiri come the family history aure shure family history gunya ne jiri duramin au yaso awaso au yana ya manamin kamla hawan jini au kwasa shure shilan biyar lo no mam musamman maru kala kala lan am gare fatule maru bishin zazo kuma hawan jini so dinga zai maru ngalau kurun gayya biya kala su gayya kintan jiya ka kan tawara kan yayi ndira tulani wato zoro faida
0: ngila masha Allah Dr. Harmi Clinton da sort my biji a wadwin kusna ma ada ande sumo karoyen krinyana da jinab tunduya sawiya lenye tutu lok to kana line isha da ji aye na sha doing kulashi doing na sha kaswa bipia shuria shi aye kaswa da sojin sana ma ade tai baro shi andiro kladin tawadin sa chin
2: لو بجد منصدم

0: Gila masha Allahu so andia krentiro harami krentun deso tamay biji nandiye tam tam doin flein di adi gonwaro krentu. Wandi kan kiste nandia gozini first come di tam tam ma first come doin lamara nilifa inendro itagat kuyye na karaye. Kuru first come di tam tam ma first come doin lamara nilifa alan modu doin mohim kladen kuyye zandinyen ma adi klashi kaswa doin kintiri rami shaki dinin not namay klan. Kalka lok tu adien kusatunde kwe Dr. Mustafa Lan. No inchi da ma jamia kurayerwa ya kalka lok tu adien zandenyen. Kurumo du doi muhim kwe kladen zandenyen ma adu futu doni. Kula shi karabka nilefa dina ya kla kal. Chida u doi nilefa inasha doi kantirirama wazana ya sandie kula shi la asada satuluna edie. Sandie kaswa doin kantirin mai ada audoin hankal jami'a kalakta yasa tana sau doin shi kaswa adie gutun zai clan circulation zai dan awa kada kula sanaye kuro kladin kalkalakto adien andiro tawadin sa gamjin daji a tanas maro ai shi kaswa da sudin kuro ai katre klalan kalkalakto adien andiro first come da ita gadkaye na kraye Brona andi agawar walonwa shi dalila doin suku gruwa la so din shi kaswa adin gozen ne diye. Kurunko Dr. Kulashila gade flesina. Kaswa doin karo rote shabi pinotina. Kaswa doin shure diabetic adiye. Shi aye kaswa doin kidney adi so din wada. Daji aye tawadin zo.
1: Ha tawad maro Kulashila flesina. Kwasa shi kama hawan jini au bifi gugwe mada kwasa shi mbi adi. Saya suruh jadi kuasa ada kuasa kenderaan yang suri. Kau orang jinalan kuasa keng hawal le, jadi kuasa kiri yang suri. Mana sih mak kuasa diabetes? Dah engkau zaman kuru kuasa hawan jinil. Amak kau malu di Afrika suri, yang bahasa orang kiri malu nama. Musuh kuasa hawan jinil atau bife mal. Sih mak berhalu keng sih mak kembromio. Kena kuasa kiri kenderaan yang kurilan. So kuasa sih mak am kalian deh. No tuan ada silam kuasa sih mak dimbelok. Kau ni pun kau kau yang bulu kena ini. Ambele kuma sai ga gangan lalla sassan yana masu har amkada surorin sai lan fim bai maron to man zai da lotu kul isa bi firin gangan lalla bi firin kira zuba masu wala su musa yace zan ai mafa to kan zai ba so are ne nan gangan nan wallo ma asulun ba so shi kwasa dai kuru guru soro dai bi firin zuwa na dai suka ni yana ce noni ya da dai gangan gana min kam da zanji ru kam da lorjin gana gana min doktor dai isin asulun ne lan bi firin bero wallo ma kuru ba kwasa da kam da zan nuna rawali
0: ngila masha Allah Dr. Kwame Son Suro Kulashila Kulashi doing karabka lefadinaye sanje satuluna Allah nji ngila ba aunji ba tikan zadiya ye kaswa doing kidney ada au kantara mai ada sodin sana gile ayayin
1: nan to da maro kulashi please no awalan dai sero chemical gudin suronji dai nyaye mal kosa shi ma da sori ma amma atade amshi asuga cewa an ji sori kuma shi ke mika sare kuma gudin aware so gidan da ana ma kana so ji ya so din bi but amma nabilla mai acceptable ba so ba zai ma bi mun guzu da tarala na ziya shira ko ne rawon nan ma rasu da kosa rawon amma level zirin mun ga ina ko zanar waldi ma ana wa ka ziya ba kuma da sai rawon nan ma ka ga wai lar yobelan eh kulashi la kalanjiyan sarna yana cewa especially na sha jiri gashuwa so a wala so a kallata a washi ma da jiri sai ma kuma let so kan bi so asalik sai yar mu ma jima so ran jiri bi amma labin na kam ko na ro wallo ma kun bari ne kan mai jiri sai ma wallo ma ki kama ni gana gana ne sabbi wai jiri lafta folle ya manan karbe a kun bari ne mai gana gana ne sabbi sabbi na isin bayin guja isin kuma kafa shi ma da su ko yin soro kuma mun ji mun wannan ma ta wani jin fannin nan buhun na wala la ne wannan ba recommendations be buhun na kuma sun bi an bai kuro sanitation sa wala sun bi yuro recommendation futu buhun de futu na bai san lani ya san dinan bai kur get out nun ku jure lani ya shi ma an jira wa so wala su yin bi amma gusu da asuma ne ma amsa ci da koi buhun futu kala zarawo shawari so ba ne buhun so wala su harin mutum na dai runin ndaramana zina so ba runin dai mare bohol da na ko ta bila so kawai na ko ta runin a kace da cin tuma yi ku bohol ne cikin zo ruganin wannan ma tun ji ajira da a kontaminate ta wajin awa shimalan so ana go tuna amsuri awajira har sai na wannan ma'am shauri an ilmu zari madaru awajira sannan an ga wale ga jimundo ai so bi an umanu ngararo wale amsa ne sai
0: ingla doctor filin go na shadow kuska kuska adiyan shi kuruna doyin kuska kuska adi kuruna nan karo tantaji ai dalilo shi diya ye raks kaswa doyin kidney aukan tirame ma ada sudin
1: kuma namun rumiya kuma kurun kuska kuska so aure shi ba habal medicine guzai na nasaran so nasaran na shi ba habal medicine guzai mare kuma har zoro ngozina amma da awo shi wala labar kasu ya ragware so aure wa tana re kurun nare futu amsu dai sa sembe larun kurun fal amma kwasa kalan diya ka jeye nyoro kurun su din gujes do kurun kurun nare futu sa sembe ango la tarre yamiya nyoro ka gaji a la tar ara ko zana yamiya ya ka ji masu awla su ba bi amsu ru in ji mun yo any how ro sa sembe kurun yamiya kurun nare zauro kuma amsu sha zauro kai ratin kuran ku soro Allah jiri kida kare wasu na a kausulan kida zana tinan jibar mu amma despite that kuran sai za kuran shi ma rasa sai ne kuma shi ma ya rukun bare shi fudu gulle yana da ci kamar sabta is kamar ina rawa
0: ngila masha Allah doctor harami kirtin da so dace timayin biji kalkal lokto adiyan kirtin da so die and ya smoke ruin kirtin na waltina kirtin da so dace naptin da ya sauya Lenye Kwame Son tustulok tugan lan isha. Kwame Son chi manan za kadan biji. She Kwame Son andiro gumjin. Dajika udro ngu ada kerno.

0: ji awon gai wurus nas au kam lai shi tacharo au yi ngai dia am ayin sadia dia au batiru waljin leno mu ko yu ko dia au leno dia kladin au la diosa da ji allan dai hakku adam gana e doni darajan za hurmon zalan na fallin kindaye huturon zuron naftaire da ji torisu isu katiro gain ai torisu dai dare kwa sha dojin au sha ni mazamannen wayalan sha majin da ji arenya bonyen kala awi ngai kala min zorun beji tuduna ma aw adigi yen tokuto kuro dai kwa goza motan zama shinzan ne leza da ji kamda doza aw adigi yen awdu zawru rintar wulza aw lallu ala ala aw lar woluna da ji kwa chaya baro dai kanzala muko na dai na do lezen ne da ji kamda kuda goza yai dai kwa daliliro saudi da ji nalan kwa daliliro saudiya da ji hakku adam gana ri sakku na din leza sha satellite na din hakkun zuba di yono ngada ruba ya duma mare ba cidan za kuran bari zana mare nye hakku ma ko huturo mere nan me daye mare daraja ma hurumo ma da dinalan ko sai gupta kesha sokku isana alana hakku mdo buru salakke da shima woktun nyiro gulzain ande ma dariya dariya doni dalari na yingaye dare holgin dalari na yingaye da ji boto wonin din amso be yanda am da yoro horma zain and dema chida wo and chida wo dare au dare ginyen civil defense alcount kala dare man nan kado da ji and chida wo dare na yingaye da ji kwa kam ada gotar keshe au kam ada dotro keshe didai gulzen ha dan gala la ba sa dai malan dai sai leno leyin ba gullemin da allan da ya kwa duno duno da isa kam da garsa da gotar lezen da ji nalan kam da goza le nan ba hakkun zubro salke mare da ji hay hakkun zu kin indi me de nan ma shiro gulzain awoyi ngayro nya zortin de shiro gulzain da ji fa
1: na
0: da man shiro gulzain awoyi ngar nya zortin de are kon lew nya mai de shiro gulzain da ji allan gota lezeya da dalilo lezeyen chaye baro kur naren kur shiro gulzain
1: yo kuma na buroi mare
0: nam
1: shiro gulzan hakun da shogul tiyen be ayo doni su kisha zuru dana da sha mata dai awi barati dai ar shogul tiyen walja shi ai ne aga kele yan bai su ga wannan da tiyen biya
0: ar ma mare na an gursu man gusuro ishin dai
1: gai
0: kam dro gullumi ro wallo ma nye dare gullumi le ayra wagon lelimin aiwa su do
1: kala dalilin
0: amma shiro dalil shiro gullumi da ji kalan zuru rasu ishin
1: gai
0: au dikin ya na da man ya no zuna karun zun gotu le ni mai adama guljin au dikna kanadi yiki no amun la ya da ba klan zuro isana adama nan kar hakku zuro shiro ita no tudu wandela awala am sha gozana ma moto dun be mai kala ya sha gwa da no yende ai sha zozo ne no yende ya zana zale ja no yende de da jina ala ba kwa karu kam goma
1: jira
0: da ji karun za ita botukur hakku zu de adama nan kar karun zuro bozuna karo adama ro shiro gultin da jin na ala shiro gultin wallo nan da ji kwa dare ci dan kalkallo su din futu noata zahirre futu doni noata ma daro lardiro lenimiya darajan za hurmon za karram gataro lamar da ci da tudin do tudin da jinalan kwa goda ga dalilu liadain daliliden chai baro hundu shiro nanawi nanaturu dalilin nanati mare da ji ayo do sha zortuna mare zahirro gaba da fe theater shiro bayintin awoyi ngaidim ngaidim ngai burutu ngai gulzu wane ngai gulzu awu ngadar ngai chaudo awan gadar ngai grata en tawdi nembei gadar ro zahir kam ngai nyang gadar zembei dana sha bonye shi is kam de ishin daji kam de nakata nyene nakata kam de bayin zai sidin awar nya zoro zuna kala ngai ngonga yi guljin gulja dai alan ye kawri kanum gullimin kawri kanum na alan gultir daji kwa hakku adam gana gade na din be mar wallunwa daji na alan kwa munduru ma kanz nafti kalan zai mala majin awur kunan zuro ne munduru ma nafti kalan zai mata mai ritsinro wallunwa daji munduru ma wado gumnati dero ammo cira salim man be zai da da sai roma na da isen au adigen dariya de munduru mala no zara man be sai banaji ma isen nafciya au yam anala au amdoni karab kadoni hakku adam gana kingama so yayin no zara ma bozaya sai in belan au yam anala belan doni dai alan kawrim duro wa talan dai gotin ada hakkun zo
1: gai
0: tidin ro wallo na hakkun zo harabtina na hatien da jina alan kwa ngawo kawrim duro gotin alan da ji rota au lamin no yim patro letter da na alan shi ishin da redi an samu hakku kam diye da lamin no chedo yan zana za kero da sha lamin no chedo da leo noi walta isa manan zara da kwa baina zan sulhu sari a wurin sulhu yaran sulhu sari mana tarata yin la ba sa mana da hanu mana da sulhu monzi shararro mutadi mburo wallona da ji kwa na shararro letter da ba dia isna
1: tere gala bana da tama
0: nam shararran me da yambiji daji nalan kasarata ro ad awur dalilin da ana dikenan
1: gai
0: daji ngau nalan dalilin kwa sharro ta dienda lamin manzu bar wallo na sharo wani yiro waljen a wudu surla da yafule zina re wonde kawo falla ko zin yimda duman cidaran biyar wallo cida sharar cida zin wallo ma sharar mo sha yado hu shara in shagna no bar wallo na wazana za sha yado hu shara in shagna no bar wallo na waktu wa goji no wallo da iko lamin manzu to kuto kuro mano dia sha lamin no yo adgiya cizin lezo kwa ne dia waltu buruzu ba hakkun halam numa wa na kojiro wa rosuwa dugulgin zoro duwa zoro wa kasangana amma dikin ayo da dai washar ramu yado yado yidi dai nan do rosha dai dai rin sha ro dai arin wattu kurun lezu sirana high court tenkel federal high court tenkel dai awrun shiru fundamental human right enforcement dugulgin dai lezu kwa hakkun durduno dunan hu sha rain hakkun zumadin sha na kojiro sha ro tunaide sha zoro tunaide gide na kojiro sha ro tunaide
1: adukshi a kes gade mare
0: arshi mana gade musu daji nalan kwa chararan mota ne ya gulle na rin kwa da chararan motudia borosalakin ayo duk kurarin tar wallona shara da mai sha sorin da mun durma don shiro da tuma bar wallona le man ma lenin man yiro waktu sadu lenin mun durma da kuna yin isun ya wakiljin a kuna yin so ba bayan daji shara israna mun durma yayi mun durma don shararan min waktu din da ana madu rasu wakilzu wane sha wakile da yin ma ko mun durma zo da mana da baditi aw adagiyen bayan da mana da haftiya shada izutu lene da mun durma gade mane isinyuru da tuma ada shara isidini daji nar hakkun za adama daji hakkun kun indi me sharam din mana da ayo du kambairo wallo no ma aw ayo du kuradiya yaro walzina yaro walzu daji kun indi me shima aw do sha zorzana mar da yi kwa shikati u shara ide shiro gulzin tilam mile fanimin borosalgin sha sorin nya sauna na kaduna don talam jiri nya yin manane guyin gulzan nya zorin tilam min le manani mi aram daji allan kwa gullimin kanurin manane gullemin daji kanurin tilam garin manani min gullemin daji gullimin daji gullimi akwa tilam shima bar holo ne martin kamda kamdo isenyo tapin ta fasar din yosu din madu dai martin kamdo tapin ta sidin ma daji allan kwa da zoru do sha zorzana ma kakkari sha zorzana ma da shiro krazain da ikarazaya kuwa asunu madu adu borosalakin sha sorin a asungna asunu ma a ledin mara dimiri da alkorokin indimin ga hudur zain adu samma hakkun zure dimiri wallo na samma ayo da hu sharai ne da ji adu hu sharai din da sorin dikna gullono en sharai to kuto ko yaro a wudu lamar home kam tare wallo ne shiro homes comes in a wudu ni dare wantu kuro a wudu shararo klandin matuna masar kudo hunyin herno rukelan doni sharai shiro home comes in nen da ji adu sharai wantu kuro sidin a wudu ni shiro samari judgment gulti nibe review before the summary judgment gulti nibe nasaran da Allah adama ruwa ka biya da Allah ce da dukin inda gullono anda da ji hakkun zukun indi me walti ishin sidin su gullono da sharai ko dai sai doni mundurma wado gumnati doni shafu sharai ro saudina ma sai ma doni nasaran sai ro prosecutor gulti ro da ji san jiro kwa leno sharan do kudo tawat kuno a wado kala
1: sharan
0: ni de da ji lamin manzin beyen mundurma zai lamin no manwa da shiro lamin no cinna armar mata da ya cilan yarasu Martin auro wata na Martin chilan ma na shara shiro yikna gulluna da sha balamin notina da kwa she kakadi sumburiya fatura legend a rowatan kudu imbuona da ilari esranar wallono ma da ji kwa lene mundur ma mi roja rowatan sudu kaudiero kone lene dangayin na me da sha da gido sadin
1: ada samma fasalan na shara
0: ada fasalan na shara idan kala da ji kun indi min zushi ma ayi sama su dangairo le kwa girti lenyen da ji nalan kwa dangairo lene da yim gayya aro da mana lamin do nyir kun joye mare aro kala din mana nuya da ji home gana diki lamin nya chokwa da lenyen lamin sai da ya fatoro lene de da ya waka ji ar kwa lai dangairo le te ba isna wolta kuru kun indi mi awro sha lang dangairo wolta sadin me kun indi mi be ya fu shara idan kun hak kwaso shi ma da ji ayo don shi kasasuna su gulzina da buroi gulgina mare jirzu shi ma cin dikna su gulnan dai sharai to kutukuru home kam tayar wallo no dai waktu duman sharai shiro home kam ziya kurunda ai wajin daji kwa dangairo dai kurlejin kini indi kini ya kam yanzu a wado sha kur wolti dangairo sha sadin da shima daji sha lamin no sadina do a wado sharta do lamin no sadina ma so ndu sumburoyi mana shiro wane ngai gude kakkari ngai kure a wayi ngai die kakkari a wayi ngai muko yake gulada samma so ndu sidiro wallo na she sha dangairo wolti sha sadin dia aw adigin nya home nyuro home kam gina dangailan lele kin ta tuluro nan mi au adigin ya hayin gai gumnati rocikirin buma fatoro lelimin da ya dai har ya kuna nan zun baro lona da shi ya chai baro dai dan gairo lejin ayin samma ada hakwan zuru ne fu sharai ma da dingawo hakwan zuru shi sharai ma samma kamilan su wandin island da ji kwa sha dan gairo zuzana nan karanyi mai no nimin ndara man hakun zu fal maratu na bawo aw home su dina ma futu sharai su dina ma na shiro home kam jalan ada aw sha dan gairo sa ada na do wande kam sai wai yan dia nan gairo chari ma kam warin gairo kam kuranan ka sha burzana ga dan gairo fura sha charu zawa ayin samma ta ya ada hujjaru hudalillar da su kisha dan gairo sha rumin da suka awa ayin suka da jingawo dan gairo lezna din da da dan gairo leje hakkun zukun buro salkin mi dan gairo din da ji kwa nala fursinari din kenar ma dan gairo char su min din da ji fursinari din hakkun zukun buro salkin mi shi ma sokku sha saudina din cida ma da ni fursinari dai buro salkin kakkari do amari sharai shar roziye ma da story nda kakkari doni wada doni sharai shar ronye su bulduna din da sa kuleza ya da tambar sharai be muko sharai yu konzimbeji da ji sorin sambiro shar rotin de kuro ro ata samma sorin yim kusha chude yim ngiyinga kuro sha fu sharai ra waltu yadu ide samma sorun no zain allan doni de sandide sha samain wa sha dangairo gono yaron koi gono mi yadi mana kalmi ne koi biya moton saadiya da gura da garab zak zak sain bi awa anshe hakwanzu sharta da da nafsa wuzado lando shijero da kurgul zain sadi na lokedum na rin nonuma kam la rafal login leono da nos nas kam la ya nongi ja ga gar kuru da ji allando dia da ji shurgul zain na adu fursinari na adu dangai da nya chaudo chotto nyaro taragoin chaudo nya fu sharayaro yim yingaya waltanya kalatsen nan karo nya chaudo na to gnanoro annan kadro na tin sharta ande beji sharta sandi ma de samma gamin na bunne embeji kumbuye embeji njie embeji salamiya e sari nimin ayin samma gulzayin shiro petero da jino ji arma da hakkunzu sau wanda gana nan karo chai ba da na sala ba na tana buri amma wanda ayin soro karunzu kam to yido samma da hakkunzu da shiro gulzayin da ji Allah ndo kwa na bunda ya Allah ndo sun zuwa da wanza da samma kakkadi an zarar karab sakiya da ji suro jamido ne suro dangai nan da sauna madan sai tulun rawon rashi ma kan wasu kumiyo sai miya rawon ma shi ma kaman miyan tilon miyo da ji adi rosom tu no jin dai Allah ndo gain dangai dro da Allah sha rotun da sha rozen suro sha roza na yadin da ji hakkun zuro shiro kurun diyo embeji kalandan ada hakkun zu
1: Dondija.
0: Hakun zuro shiro kumbuyo embeji gara nankaro shiro pandon kumbu saudi ya nani ya ninyuro briye mbao charara nunya suna marandero kuna china kade lembo neba gulze mbao ada hakun zuro. Ndale ada kamdoni tamdanero sha sar gnada mana dur fu shara en dazin bari wok to sartin zar sidia sha collection mai lenda kam sha sere na made shi sha sere na mai futu buron gulguna idi ayin samma shiro gulzaya en gawon da ji shiro gulzaya na turon naptaro dia kedum shi turu mara shiro na tu tamdanero nya chodo ya sartin gai sidia wolte ya sharramu ya de ni shiro gulzana sha da mara shiro na tu kwa na bunnero kedum kwa na na tarakadum na rin nya luwade sai sai gai sidia sharti yimi yingayya Allah ndo lorum ishin arbi ya nyilan loba al na tarakadum kedum suro na ta median ngo sharta ndido awado dimin dimin suro atin dimin de ngo hakwanum do dana da sam mashiro gulzain suro na bunne beji na kumbiye beji kazumu embe da shiro gulzada ka zumum gom ismar nyuro linyene nyuro kazum ka ande nyuro yen sa nyuro go sa ushirin na taro kero nan kadro bashiro home come to na sharti yingayya sa falsa ndi awala kanta u arakando suluin nan kadro da shiru kazum za shi tudu ma don sha tam da nan sauru jai ba sarti shara ya sidi sha kalaksel mar shi shilan kazum so ba kazum so fato go zile zan shilan faratin kuru bari ya bari ko jai ya yanza na sai sarana shiro kazum gadiya ya sauru kuru faljiya kazum gadi shi ma fa faljina ade surunda amma shi tudu ma har kazum do kaza ma har shi ma tin zuno kada wuci do da irin wallu tulja wallu sumin giya addero sa zo waktun sirin adan go she hakwanzo surodo ni dangai yedin daji adiya hakkudo ni adam gana katid daliya shararamma daji kwa dangai yadada
1: kala tawana bayana da fura tar samaso awado ni moduro gonye shi na mada pawarzana kurwa da ma kirintu ya tamana loktwalan suro awado ni bayanta na mada ilmu sa gotna tamandiya beji daji sona kirintu kawdo ni first kamda klafuna rugo ye konyandro ndale nye ada akrinye shodo.

0: Messi madirin banna to gudimi ne adire awala makin futala so gurulju larin yemi le wala duno lo no ma ala maram futa karu go zai da ku shi yemi le mal rasin makin ziyai amma shi Messi din asalan ala ma wata time ba ira nan mun ya awala kullan ya be shi Messi ro ko din ya mal ro mon din ba amma kuma ro bolorin ci tibrimin green za ro mun ka man bol jira are bakin da wani ya gandi ga sun Messi daga ala
1: to wadi kuro misalo shi yamal de nan murmi ya kamaro num gana do ne ngirin zai num gana lan to wana ba le mun kam zina to da zan she futu lardin zikuma spain da bana zina da ta magana she a wudo ne kure gaska euro e gozana gaska world cup e adi malletin zuburo selekyo kuro kana sarfan dum gote so dana assalamu alaikum duma najin da nan da boni min
2: mama wot
1: Nam do manajin dan da boni min.
2: Ado mashi network ya bor kocha wanti sai bor ko.
1: Nam abor kocha ra bana min do diolum puriskono.
2: Ado mashi network ya mesi de putu bi akoma mana dan chi ya yemande. Da wurin gan da jin aura sa na duk sabon wanjin ba kun biwa jin ma.
1: Nam.
2: Tam kan kara football kala mesi ro ne de ne de. Kuma ro ya bon murmiya. Kala bon de shin de hamu ya da kala moroko ya. Kala bon mo se ngutu na bosin ko giya te de. Aula kun kala kam mesi yesin ma ba
1: tara moroko na so
2: ibrahim dias duru ma bol kala mesi
1: bakshina yo ibrahim dias nam
2: bol do hanu ma kala bol ni mesi bakshina do ama kala hawa do mesi dia so kilam ba ukya ina ron do kala bol mesi bakshina ma ba pur na no nge kama ro ba mesi kwa shi futu gulwa le red card to pal pe sha jasmi ro gol ma sha hungria 2005
1: che mana ma to wadi
2: are sha hungria
1: gana imi difalla shiro re kasanna
2: Are engaos man nomba mielo tu lo que se matuto don
1: pai ma. Yo que le

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karantu uso andia karantaro. Kama mai andia rupsina suru fraskram de tam tam ma fraskram doni nyari kanuri. Karantu niptundua ya sayo kusuta nyi martawa chip dorte na mnyana fraskram shimada itaga turo. Karantu daji andia kayo kusuta nyi chinzan klanza bayezen. Masha Allah uso uso kisharu.
1: Nare ushe.
0: Masha Allah nda kasandu nda kanadi nda ningiri.
1: Alhamdulillah.
0: Ngila zuru. Kuntu sai ko ndufan zai nuzana yayi dai.
1: Su yin shigawa ba laji kanyi mai karfi rela doma.
2: Su Muhammad Kamsulum.
0: Masha Allah ngila zuru har mi kuntu nde daji kusota yi martawa Allah an da gayo awado ne andiro zero goza isana madlan andi drasa kutaro ngila masha Allah. Tumailan beji zai alabaras go isuwa surodlan awado ne futi andro sutin nan suro kunan ganje yala gidlar Nigeria Allah. Wa shugaba?
1: Na'am. Ulan da bari min
0: kuntun da sai nyakar zai
1: alhamdulillah a odo brosalaglan nyari ragoni shana nyari kanu da yuzaya suron zuladin darasin beji aula suron dorm gonum kinngam kun bari ne faida jannan beji arshi man nyari dogunya biangai aula manane a war tamtam aula shigin nyari dugu da awashi mozin beji arshi man nyari do awande ku nyari ragoni shana da kanuri mana sai guzain kumburame wafila tuljin wafilai kumburama tuljin shi ayi manan zo
0: ayi manan zo
1: yau
0: ai kan rena lan ganza zu
1: abin ganza zu
2: na'am
1: dai awar surfarka
2: na'am
1: awde manan za da futtu am qur'ani lan fundena shi mai she dinar manayen
2: na'am
1: daji kumburame wafila tuljin wafilai kumburama tuljin sai na da dai brosselaglan furtun zu karwina malum malanci wono daji malum du alloro wanya allondur tullanya kiskambeji shi tusunduro zuna de kiskanzudu nozi dai karan suruna pomjin pomjin gairo karwina she kawu majinna
2: nam
1: kala kala da wai awin ayin malum mai wana ngo ngo aw gairo ngana do kiskanzudu yala rukuna ma kiskar non wiyo yo kaskar
2: ina
1: dai duye awo shasa dinaran shi malum kaskar malum na da kaskan gayin gaye shi ma sho yo dai gaye dai sai dinum kam kulda adi saulan
2: nam
1: kam kulda dai leze awon da pizu job cut
2: nam
1: job cut ya sai dinum kam kulda kawan da sai da tayin gaido
2: nam
1: kawo fal dai bularonum sawasawai sai ya cewa dai kulta bularo ala
0: roko
1: roko
0: mm
1: kulta bularo da ya dai we kamo so a wanzu wazina beji gwan da nya da katen dilan nim kam beji da a wa mar man ye gule we a biawo a wo biu yi uro kurta allo a wangna ba a ur mar ma da wangna do eh da ingla kulta bularo da leza fato mai lan dukara fato mai lan dukara ai sai sa sa jimlan bozana gaido bune ya jumdan kuyi kalangule lan beji
0: kuru
1: kuyi kalangule
2: ato bozana
1: karina yace zu yana su tulu kuras kuyi da duwa zu dai
0: hazab
1: surul ward surtu ngru liwara malum dero tutsu dai garal bono kuyi ward zu garal bono dina wazu cha da ya dai kuyi ba kuyi ya ta da dai shi karina de malum so abiya aw sorna so kuyi sorna so duwaza kuyi ta nawa sarana dan garu malum de duno
2: kone ne ka to zai
1: garu malum de wa da kunduri kuyi ran tutkata
2: kai da ba
1: na ingala homza kai kun malum kutu zaka ji ba
0: nakon
1: da yo wadan dai karen da sabta kurbula fuyar ko da le za mai rifu yanzu kala
0: roko da ma
1: an she kanuri ai malum sar sura kuruwa ko zainiya
2: ya dai malum sar sura kuruwa
1: kam ashir kam tu ya fanjin duwa fanjin bad amma ya kukum zan fallu malum wa bi ya kukum zan fallu malum wa ga gofsana war hura ya ganan ya
2: nan mare
0: ajab da ji kun tu da san anda kusur da yaza
1: zai anda kusur da sai ai ma ba anda o tilum kan re hapsi na lo sai maran ga wunyan ba
0: masha Allah
1: da ji wata da zan mai ri chai larin zubkara je zan mai rin zubta sai ro na guna sai sa sa abuna ya cewa da shi tin na buna sai ro san na ladin furmaye

0: matawndiya fur ngirma matawndiya da hata na dina lumganya shi karinar banja suna ai malum ne yace su kanyo karina da wazu awa kanyo daya fur mai zazu ken na garal kullu bono
1: ngala
0: dina wano a fur mai banu na fur da bika wan kalewa da kalewa attidi att an aula ayuwa zan yi wani sai na da gongore ga hurmai bi kan kalewa sai a ya da ga burde tir samno karina so da ba sarna so ce ni zauna masa rana da a she dai da samno sa shi ti hol kala kada kinyo kyan ko kata karina ya sata homza dai bula fuyero da kwara ji so kawa da rawa da ho fadan na mare
2: ngila masha Allah ba shugaba ta mai lambeji kirin tun da so yi tamtam ya da shi ma da ya gozo no kuru ade masurlan da rasu kadan beji dai suka kirin tu kawo lin ya flin dai hajja kum sai ada kirin ya ishan.

0: Sadik bukar ngin sabidorino, gji anna sabidorino, gji kenara min sabidorino, inkule daka manani mesawaj, ambudu manjanum kumani mesawajinda.
1: Masha Allah har me karantu de tuma ngana tamtamsa gon warum ma shugaba
2: na'am
1: dalli suka adiro nyari shima da ita ga tukum suro kan ngande ku ya Allah
2: ushe
1: na shado ne kan ngande an tai da zuma suro dillan kila kila imradu zina nduso kama za darjati imradu zina saudo ne awa adisam masan bejuro wallona mafu tuga na ga jefan din je suka
2: awu kila kullo na zo nan ba kurun tuyaye nasha a washa wuzuna lanshi gwai kirmaro malum panimiya rok kondun karina shiro kaskacin be
3: na'am
2: ku malum da krazu a wuri samman wuzuna amma kaskare
3: kudun fim
2: a hotel ayo sojiri kaskazen be ala sudo dai kaskan gair mai gulja saudin she ayan gair le na an gair fadatine gulja kumaro rimin karina suwa suwa su riminar saba su aima tun mar a wajin sa yayin amina ba ai adiye saulan sambiyar wanda kameru tui duyayen awasha uzuna lanshi gwen annan kadro sambiyar klandia kliyo kama ndi soa sawa sawar nyo haka maro liza majiranum kata ma malumai ada aruguza tursa zen ya
3: ada ndi mara sana
2: karina adie
3: fiurje fizu dosu
2: tursa zen ya kuru majir hayay garamdu nozuna adie tumaro kutura suri mbao na isa kumra kwa nangu di ayin awla shin dazuna gaido auja dai shesu tulo kaska sai rocin arshi ma a wakatin zai duro dai nalan yarin da zurfi ne ya kurdai alai andiya octo huyar sudiya dai kurwalte goye kwanya na danya na din
1: gilla masha Allah ba shugaba ushe kasa dro tuma ngina kruntun je sai tamtamza gozanaro qur'ade ma ilmu tanaro
4: hadaji lukte hamza sidina nalan darram do fraskram de nyariya timedro keshi alabara skuru kusota ni martawa bayan kada andro itaga sana suro fraskram duni nyariya time allan kuru adema te da zu a wukurno telinta suro kinan gailan kan me kaman zadar da ta kuru adema kla kla kan dune sandina shawari matai suro lan samma beji kruntu tumainan beji smokaru yan kirin yana ro kuru adema suro kinan gandin andro faida jinnen clan saudoni awajil attad ganganyen no wallo no ma taida zufu tuga na ingaji ya nsutin suru kinanga ndela nta nasmaru awajili atari shima kinanga doni kakani ya rame ita gasana ma shima desu ku suru kinanga nzaila nfutu wa sonda na inklan kuruntu daji kusota nyimata wa sonda hadazana madesa ndima ba shugaba ba alajikai maikarefuri ya lado makuru adimata naso ba muhammad kamsuluma kuntenu alabara sukuru androba ina ita gasana tudune sande lokton za goza fraskam shima ada hadrar zanailan
1: karantu masha Allah da ji andiya gayyo suro fraskam maka jirelan nindro nanatiya da ji surolan audone da suro gonwa andro bayanna hawin
4: uma fatima grema modu fraskam shima da nindro da wange ita katkuko karantu wanandiya sai kam kafwa ma assalam

0: sura fara sukra mbiye doro olti en ka otozo le nyeno to ngana ka ana nguro puri me ko zo fano ko soto ndi matawai chawan ne ndro klas o le ngule na she isu fara sukra mdo gana shima
1: konto gonyo wanne ala isu na
0: ngila ba konto o sheke shero daji kwa sramo sura fara sukra mbiye doro ga en lok to doni karno iso ade kila sudia awakata shi hukuma doni karno da dorno mi tagati lede Nigeria ade karto sikin kuro ade ma lok to gultina ma allan ganga doni siyasa ya debautia sandika rapka doni siyasa ya sodie lamar doni reya kada furumia baditin awa doni tanas mara lok to alan andie na shandilan hangala ye na adishuma aye am sodie hakunza da nozana wa lok to doni karno ye lilan da jikuru kla lamar gultina ma adelan sandi kusotwa adin jimdi haure dro donye keda da jaha kwa gultina ma ade notin za dimbe jua kuro notin za dimbe ro lono ma jiri ro loktu doni karno ede nan sandi ha kwanza gultina ma ada faitin lamar ada asuturo futu nandiro paintina ide au kwanza hanu ede kana nguro furimea kuro ade ma bakonto nguro gwenge wanya jimdi haure dilan daji bakonto nilan prescribe do furu nyen boriaram dilan shi kuma pernoda fertia Allah ndo agobsena da gwe gwe misallo loktudoni hakku tanasmaro demokradiya ade manatia ngawo doni hakku anu ata kuma lum karnodio yeso awla sunna hakku ala gade mbijia chitibir mde so die nozea sandida matanasmaro loktudoni karno yeso dilan
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum kuruntuzo ndiro uso kuruntuzo azuna awwa zana alu shi futu guluma ide kartu soru dam shitin kole awa shiru aw ndu soyi no zana ma kamum karni mindu hakim karte ngilan kara dai suradin awla kamla shigin dimin soro mana kutalaso kamla ai kamdu sirin no mana romi gultula so awain da samacin da riwo nye hakim awom huro ikumai kala demokradiya en bay shi kam done rokoda awa walau nan daga denne hakin zu kam zu kando en bay
0: nya su na wala nan duso hakun
1: duso hakun
0: futun ye hakun mai dai kam la shi hakin
1: wani dimin ma alaman alamar ma ajin ye ro kam la so e kana sa na so a nyin malela luma ayro kamla yanya suni a adu demokradiya gi nduso dalil nz kam sidin nembe we dalil ni
0: qur'an ma da hakun
1: nduso hakin zumbe
0: na'am
1: nduso dalil hutu kam da sidin ne da shuman no zo da nye hutu kam mum dimin dalil num nyima non hakku da nduso aw shasu tuluna sidin
0: na'am
1: a ndi samma so aw follow chama jodu armaro alam jami'a sor magare gare rolo no
0: jere kurungawo hakku kultuma somtuna maaje kur hakku agede da ambe jami sallo amso je no ziya sandina ma
1: alhamdulillah kurma awola ambe jiri waktu karno iso waja kamla lezu naduman kamla alam gade laro kasuru gotu so yo ayin sama fitina matu
0: jere
1: ni na karno rawo nya sana kamum hakkum kartie liyam kamla na ganin she awon da sha sana ronduro kasuru gotu so awala so ayin sama fitina da kaman
0: na'am
1: kudoro kam do majin da ayin soro chichubiri ni marta angala gana za
0: ngirango kana nasha multi misallo
2: na'am
0: akwa doye kuma somtina lum karno kultuye so aw kamma kullum futun ya karu ne medimin hete kam gade aw karu zai jori shi hakku zan karadin kasin misallo awala gade hakke be ja futu doni duk sullar da kasasina ma a lokto karno iso la chete bodo min deso ino ziya sandina ma
2: awa ngude kala buro salang man kama lokto kama campaign kata adu masaman maro am la jiri kama am embaranda jiri la buro man am do rumia kwa yama la wala moto pali masaman no sayero wala moto ndisari bali mi goza chidi la ankarata nanga hero lezain na do lezana da mami sallo nayi juri kala za wolen foton dola ba kuwa da ma walau monjin ba walau ngurun do isain da foto akam gade me ya karza do isain so yo ai samma so buro salman kam do shi kuma candidate shi ma buro zu amduro wanda ya wujuri ya jiwi dai shi ma gulja sande amma gulzain ba walau futu kuma ba konto gulzina idi tawaduro kala siyasa malayin ya kama am kallo da wa gaduwiya wallahi na yin yamazuriyo kumanda ukarin lezana da leza samimen kalakal zangoyi leza lezana da sakmaro national assembly ro senator misali kin repa abuja ro leza ya kam afghan da zina pdp lezina acn lezina samma ya tilwa watilwa ro kiltana sai madiya amso ro do karon zai gana zai ndiba amma sa su tenza ro sai ya wande wane dimi wande wane dimi wane an ni clan zin sa an ya apia rumin amma shi le ja kuru kam to do asha wujir kallo sadid buri na pallin zoin majalisan za palka su dugo zan sai mai am don gai clan zan supporta an za do kuma su ro bulai notman sai ya sa an ya ni kam shiro ngai dimi da manya nozi yo ai nan karo kala zan ya kam kallo da wa gadu adin nan karo hakki kura shahadi dai bau awo shahadi kala amma kala din firmti ya babu nurmaya wallahi ai so so kyaro yishin wanda kala wanelan wan yandi leza andi akol zan kallo nan me wari wallahi aso tuma kwan pun siyasa jiri online american son sadin kam do agent manadin ba kawai le za kwalza le zan da maro fulan ishin
0: ngira kana mana agent ne so au awado ne da ni ma da wani ma da karantu mai sori misallo ngai na dusur doni lardi a kurushi wala doni tanasara shi hukuma doni karno yi da kristos knalan beji awa misallo kam sai kawu doni kuma im karno yi dro sanje sabnum sabtum rekin doso sande awado ne dauri ro shi karab kanza de amsa duro loktusha kartu kirmai ro ga ya kundoi da amsa ro fantu so kuruyim doni karnoi da maro le tiyai adudu doni amdoni sunza bapo tekena shi kama kamo doni karnoi da lan nanjiro shi malam karnoi da bayantu so
2: aje
0: kurushi misalin mana kuma wakil doni karabkai agent gutin ma dai shi karabkai soro zade doni shi agents
2: aje
0: kila kamodian dati so
2: aje
0: awa wakil ke so kurungawa karnal tamutunailan shi kam doni wakil duro yim kasadanzu shi mukonzu
2: isamnu
0: ikamu ikoi so awa duk shi duk sur lardi da shi kuma wala doni hukuma doni karno da shirtuna da duk sun amma wajide yar wani mare dauci ta gurmi inda sai noton za kan bai misalo kada hade lan ba kunta wala yira ni beja
1: alhamdulillah shi kurma yim doni balte wai karto karno rutuna da duli cici bulin min bai wani na dan kuriyan da yasa sanna yaro waljin sadin yaro wallin kurula da to no so kafiya nguro izalla za sana ndu na rin klaw adero isan design kartu kam ka anda en dai adma ma za no ka anda ganyen dai mana kutala ya roksa na rin gulzale dai yo ni chaman agent gulzaya wakil
0: shi karabka alam lai wakil limin a
1: da ya ongo adudu kuriya ya to ndu nawo
0: bu amde ba ko sun zata kana
1: go ba ko sun da su kana
0: bu amde sa sartina
1: sa nawo sa sartina dai ndu so mu ko sikin ngo a kuriya rasuluna wani ngai so ndu invalid ngai ballot paper ngai ga so dai ndu so ngo ai ne de kaka ndu so na
0: be shi kuma wakil doni hukuma karne na de shi kamo de de nandiro bayanzi
1: nandiro bayanzi
0: dai awai mangulti so ba
1: ai mangulti so ba agent so dai ngo na lo mu koi ko agent party ngai na agent party ga samman duso kaka da dai karza agent no soro au na dun ton duna
0: shero shadan da sari
1: shadan da sari dai na dun gonu ya
0: kuma ade sura hakko a do en ga yin na amso ide no ziyasa
1: da nan ta to no magule chutubini no kambo soro no zana na dun kuru jitiya kuru collection center walta za sa na ya
0: yardo
1: ani ma zaman buwa range sima a zuba kuriya a kasa a tsare a raka
2: a jira
1: ada mai tuba babu wani ya gunduna
0: misal mana da turum da amsa duk maro wani mare no zai au noto za kan bai misal le nan ga karno kolum island nala doni fandum ne nan mum karnom da jitai da ada hakim
1: ada
0: awa amsa dun gusoro adma da notun za kan bai biya na da ko lumiya biya wala mai na da naptun da makasa siye rogo zana fitina so awla barime so awla so den namin barolo no man lenum na namum shi karnom da jetide nyuro amrata
3: nyuro amrata
0: am aiso da amso de no zai misal lo kada de lanka na ayi ande
2: a tawodo putu gulmai de kamgu ade ro no zai kamaro zabem kolumia lenesai kurianum kolumia lenena de kolesai sa ayi amayen man no gul zai amma awodo hakkiri kambo soro shi kasada de kambo soro kama kamdo jam iya agent ade wakil zare shiro kolata nonwa sado chinu zabe diwiya ngo pallo akoteri pizza ya chidin ballot da pallo sorin adin da soro ne adin agent soro awodo kolzana da sadin
0: da isai surin no
2: du soi surin no am saptana misallo party su party so adin agent soro ngo kanum ro ne b ngo kanum ro ne c d adero sa chadda ja
0: da ko sam
2: yo so pal isammo nima mu ko mai sam nimin sa isamnum kapta monimia wane ngai kwa result sheet satulin dairo zoi wane ngai in water figure duk san roza ya dai na ron dundo so signing su dia pal du soro karza sadin yo non ma shara ma sha Allah su tu ai zabe urjin
0: urjin au
2: ka sai min paltia ino non ma unit shara ma har ruddin ci zuna har sai mi rolen wo ya shiri sapsa ya shara ai kula su gwamna da ta hanzu na biya
0: kuma kamo dilan a wa shi karno da kawo isu sabtu nan gamdo ne kuma nguroiro walzu hatta kuma nairo
2: walzu har hatta kire
0: walzu duro
2: unit lanchi
0: yo unit to so misalo adeiro
2: adi
0: shi hukuma de amarzina adeiro awla ngai kundo duk
2: yo kuma putu gulluma yi da unitoson adeyidu agentoso kawo shiro sadiro awa nala kutuma kawalan agent da cha sau falzambe kam dukala chibwa palti ma kakkadin result doi awon misallo wat kakilan misalli kin wat nyilan tuwandina du duk so result doji result shi diye palaji nai dai ku ali ada ya wane shi ma kala ugulza ya nido ni kala udu nige insa ya kasani mi ashararo ikime ya ngoshe da ade ya usara isuri da buroman
0: na ba kuntu na shamu walti ya misalo kuma kawo kuma ngo lotu karnai furo ikena
3: ade
0: surowa wado ni dukullar da Najeriya yi shi ga ruso duro hakiro cinanan be samtum aukaro ni mekan da yaso samtum furtu karabkailan samnula kundo yaso kurul lum putu home makers sunalan kauri cimin manate yaso awada sandima wasila doni demokradiya yayo
3: tawodo
0: misalo amma kuru loktuye loktu sudina aw ade kundo de nashalan zauzuna ade dalila kada imlan amso de na kojiro faida tiye wajin aw futu duksure kasat sanada allab sanalan faida tso ya wajin misalo nye kurumin shi demokradiya de madden wollo ma ayenci tiburmi unde so yakuma awado ni wasila shima furtudo ni demokradiya ma ada kakalo zaza futu home kasasunalan karnodo ni sadu indi findi lokotuluri ni atidi
3: alhamdulillah shi awokurma kauli sharaye kasatsuna duk sirye kasatsuna jodu kamla loktulan awodun nozuna yayi kritu karu kamla so izatinan karosulu awula sidin
0: jere
3: roktu kamla dimin nozuna karu num zatudo kamda bulanan nyuro lanji ra wani sama suro hakku kamar gai kirma misali kin
0: jere
3: ku kawo ma wa kozin foksuru mala sulu awula kala letu demokradiya bula alien awla manantana suron har shibaran do gomnar ma alforman kero so awla so su sulu suro bula alien manantana kuru suro awa andu sin yenin kambo so mana jire bai ma dan wu awu zahiro turma da gulturu wango ne su kan awon ge manayin ni lawyer zam do lum dili number 1 seat chief security of the state to diliade nyirmal horman nya chodo a wala ma bumurun ku adiya ne loyaro cha kamun gai sulun mana zai ai ganan galo ni loya sharan nunu ma a wasanni a wata yin dadan yi siyasa ma gai yi hakku jami'e matumawo yokre dai alkibula am siyasa diminen siyasa da amugulum go nam dama hakku amma mani minen kula hakku yerin dane amma number 1 cd soro shi katuma shirma alfarmaro sha toro ayan kam primary soro dazu primary amma wapsu general election in karno zuo tenwa for dazu tewa tenwa kini kedo kamu lum foraskrom awela nya soro kamu shi alfarmaro kedo awu dili halu
4: bisaba koto nya sungnar wolonuma nya sungnar wolonuma amswe hawa karunza au sande awodoni sadiya sarana gadin bejiro wolonuma shido sutta rasa amsa blazen lokto Allah
3: adeyi todo
4: ya misalu adama dro wolonuma ayanci tibir miun de soyi awajiri adama da no zenne kur gairre ne lokto de nikma karno sa duin de vindi lokto lur ni ar fur
3: shi mana la ru kamme awola nya maye sutai no angal gane wo kamme nya maye akuldu nya maye madin be kuma TikTok so Facebook so lan mana la ta yin ta sai mana tin mana sharai kasatin kur kan bo so ci tubulin misali cin za salu kurma awala ta da siyasa ta ya kuru kam siyasa tana da ayu sorry ningoi mana ta yin ta sai lu mana no mana hangal za karu lalama duk sirre kasatin sharai kasatin lu mana ma amma kam da sata hom da ya shi kam kin kam da tana made ayu kam so sorry shi kauri sun na mare am sorry sorry ba
4: awan na sha kana na sha multiya misallo ngom ba konte bayinde sidin fanma misallo na sha kuma lum kauri mana telan
2: yawa
4: shi kauri cika maruma da
2: shi
4: kauri ciya da futu a Kaduna gudine kama seri ne kama wiji ne kurushi home da mai loktu kuma duk sullar da yade kamsu road luma o karo ni mai mana ne hakki cinalan kuru din jambe
2: adi
4: shi ma misallo a wudule zu kozu kam lai nim kam kam lai lejin su
2: traders
4: au nungu kam lai fijin su adu waja kurushi kam shi ma da kur hakkin zabe
2: gila ma
4: ari kuma mana hakke mana ne inde
2: adi
4: misallo adai du ngo loktu karne ngo klasu na chiti bin minde sai kutuba konte gutsina ide kudu zaulu waya mana zaman ne lan faida tana awon yakka araka sadin waya mana mukomin bi shi kuma je tawtawe do nyadi kiljin madina lan internet gutsai na da na min bi rollo no ma luma na nimine kur kam na nguro le jinne sai loktu ade yallan ayin amsoi luma o karun zai mana tide bus tunda duk sullar da yar marasan dio amarzuna da da ai kuru ai sa da kuru home da kakallo kan ta da da kilza lokalan sonated kuru min
2: wato kuru ilan a woshima da shi kuma media social media kalan zamma da futu doin kam kama sulu kala party line a ulama na jin rumiya shi kalan zin mana guldana da shi kam ka hanzu am gadero da gultuman bi adi yo shi ma major problem do in Nigeria lan wajin da kam bo soro party yo so jam'iyya yo so candidate yo so siyasa ma kura ho so media man zin bi
4: kam la gida da
2: shi jiyo kam da shi fituma kam kaman zu bastuma cikin zalan bi ma saman wal woshi sadin data sadin shi adi duro ga ido ka ginatin ma tumaru mu kuma
4: kurkon mo za su ci tubirin
2: gaba daya ci tubirin min man na fa da tantan man kam an gan zari kasa tuma su din bana kuma fato radio ya Allah ishe awu mana ne ne so awu do shi gidin ne ye kasannu wow kasannu do mana ne ya ne ro koi re saudi nai yo amanda shari media da suron jim yen ga ke awu ngia zuki a china man na an sorry kurwa wodo na an dimare sa ya dinan ga drizikal jin a wurin gulayen kaldiyan kalbiya laikin masadin shiharin sadina da yawon shi yo addu daftin ma gaba daya ro a woshi ma da amdo manatiya manan za gaba daya dina ya pantin walau saido low makers walau amdo sai ma a duksur da magana zain ma da sai ma woshi ma da daftayya doi am gadedi kuru ko an gawon za zain ma woshi ma da kuru lar da hombe zaben gawaye kozina allan candidate doi kam mukon zaman shi mabundun tarazina kam shi ma da sha disqualify already sadina walta kurkwaye kuma rushi marepo da homde
4: kana da ma da zor troll da ma da dalil da kur dalil ne mana da
2: to
4: ye ba
2: dalil ya rogu loko su kana da kam shi ma da zair da yawo shi ma da nuhata awo doi kuma asuni miyara kana yi kuran zai awo shi ma da gabadde yaro dokalar gero saka awo shi ma da baro tadin kuma misal lo wu kuma suro mmc yallan kulenge gwange wan guro konto sen campaign dikin ma dokalan party gare na role kwata kwata lejin bai amma sa an yawo subtikelen gale za kan bari mi azuzu an ya tarzai yo shadu mari shadu da tima a pima ka kallo lejin na bau dokarin go gnatin amma da kan gade da homre ada awular din an ya awo jin da harma
4: gila kana grupo de mi anyura askanya na karantu karma da karanta bade mo lolo wa Paris Kram dan Hibal Bal Tutubri Mye Modu Dune Kla Lanzan Denyan Dune Loktu Dune Karno Satu Indi Findi Lukotu Lurnede Kla Hasu Dune Dan Aye Hakku Dune Jemye Fuska Dune Demokratia Elan Tutubri Mye Sodu Hakku Agul Tuna Ma Atu Nozana Wa Kuru Adi Ma Aisa De Loktu Alan Hakku Agul Tuna Ma Ada Kuru Adi Ma Homa Kinga Yoda Kakalu Tunotin Loktu Dune Karno Yidu kla sodnalan kla adelan konto ngoro konjea kuro adema kana do ni ngoro premier adya santia santinya denye to su wok tu gana lailan wulten wot

0: angawo hakwado ne ngai no tana lom karno dio yeso dina hakwada mbe ja ci tibrim mi dio so duro wane taktima
1: ngila dai ya ni kwanta ya ni kana ra usu kulungan ko ko ra kulungan ngila maro hakkiande shi siyasa do muro hawlen awde wuri ci tibrim mi da bo kinde kinan za kuza wane banga siyasa ya ro wolza kete jamia indiye na saiya saiya don so lala ro baro nda kalam za kun ga shawarta du karnye ya andiya fuje idea blur the burnoid ro ande ke tun buri mu de fu fu waya fu ro ya de adde ro buro shawarta ro ne biro wonno na ma futu kuma kana ko tuna ide nye na na yilluwe hakun ro wo wo wo yilluwe amma sai sai men kalam da kalla ta yo arinda ari shiro tine kimburi a sama gundan yesu kana karo nye hakke ma kamra ma kartade ade hakke za ayyo hakke kam gila da karno fro hakke do ila nye ci tuburi no da lardi da fura ta da shi maya gamnati da ma amma gamnati ci gaba ba nye ci tuburi mu kalando kalando kulluwe ade kama da landin fro kama da za su cejin ade kan na gare karni ma lenum ga ma wani karam da arin duma hakke kalan da ko ami san so ndin bari yesu su sai dia buran kalan da da kinza aide yan kilau aide lar da ku tudu akira buran shawarta ra ta auda ko titin ma ande da atumara aide kurugumo ko sai ci tubulin wodo a kiwa ga ya sai ma kidiyan sai ma ko lar da ya do ma ku tuyen awo ku tular da Allah wazina ko ci tubulin me furtir man bali

0: ile vijaye ngao ba bundu kuramia
1: naam
0: ha au ni nyiro ni kama mo moto la chero moto so au la samtu chigi ne biya sa do na sagaram am kura siyasa ngawe saduna zaman misalo ba waziri ibrahim so ba ne ibrahim imam so ba sa kacin so zaman dai siyasa ra'ayi saduna da kuwa mada a wannan jinda tun mara gade gade
1: nam
0: opposition party ro kasam sadin bawo aslan alairo opposition party kala hamni ne kala hamni a wala gamaren baksen yo ai ro tumar mo jiba
1: yo ari ma da kuma haku hakuwa do yanga yin demokradiya da cina da allabsuna
0: allabsuna je opposition party ba da siyasa siyasa ro wajina babunu opposition party de shi ma da nya su kullar marci da amin awom gaide kran manaje an gaidin dai shi loro romana anu ni dai kato awro gomin an je mana wo je bati ro ya da dunma do ala ma inde ele wanti no
1: gras kran yana nyiro ba shugaba kare furre do jama doctor magwana press crom da boto da ji boto dare ko nyen kamla so nda kararo do ma za wonde waya mana sibru usku fal diu lar fal usku fal diu arak sibru aw sibru lar sibru fal udiu indi sibru lar arak ngo kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: naam dufande
2: ngala umar abi mugura gambo
1: naam chare mana ni mino mana ni mino za wonde bad natu
2: wallahi ba ale koro ila tinu dikin da kam gono a al enda kuma sama eto no kuma sama sanda da bele dama dama ro kodina akware atuna gere kala ro bina kina ba bi ro ni jara kana de konto ga gonjo ne kuma kutu be yanzu a awore kuria da sarin koluya yor to gonu le no ti sa udura sama to ro kuno kana de wa kama ya sama koluya na de mana danye jene kuran de saman kulti le ne ti sa pele jene la kam la wakili le za andira awda a gozo sortu le zda za isafe are kuma kore ya tala
1: ngira askin yana nyiro Umar Habib da je kurbo to Umar Habib yana botoro ronyen faturation ba konto shin go zakala kawan zero danguna zina ade to wannan kasaratar amsa de bayan sanana da fantina dan azumar wakila na sha hakwa da amsa notun za ku rokin ga yawan zayin fatura voltena na sha kuma karno de kuma furo yakena ade shildar da Najeriya ya da sa dunyar larin filar da ko larin ne demokradiya da baditina hatta kura kira wasu kamti da ji wani mare kamsi guljin gane-gane ya yi ga wasa diyo sun awa fufalte kada wajen da ji gugurni mindo salaja cinim da nimin adama caman dinawa misalo loktu kuma karno sa duyin din finde da kwato lorin ya da klasu tuna da aye na sha kuma jitibrin musu kasarin za loktu kuma karno du tidinlan homa hakwa kuru adema awado ni tanasmaro no ziya sanda masoda no tunzade kurundolan sa duyin din finde loko ya kan ne da gade tuna ga na lafutu to ndina labiya chande chai
3: alhamdulillah shi hisabil alain ro karno do ne ku titibulin misoy ta dun yar larin ilarin ko larin tidin ku huro ikena do indin findin loko turu ne huro ikia awa kada faltina ya kuru faltina karaye dai surwadin kirmaro am ala andiya karno duro saado ala andiya karno duro saado da yawon dala da wurtana bai rawal je kam da sandiro awa sarana sidin ma kartinan karo mana da ne rawal je surorun kuru kamla tangalduna sai ro kutu sai ya da gultuman bai yayi
4: rawal
3: da ya titi bulin mi soro ku a wanzar da ya kwanza le za kakarin za karno ya da tsawon dufa
4: tsawa
3: ru zain tsa ci za ta rai da zana da awa sha da ya da ya suru awa faltina yi lambe kure da da ya gani sai ngororo sodiya
1: tana so harta no amdoni adama koltunda brosleke sa allando sa za mien lukos kun kama homemade nazina sendi million

0: yon kalano no
1: ade
0: misalu ade fude zina futu chete premium so so den dilam tana karno duro lum karno kondoro daji misalu ade de awla fule zina be jaw kada kala gazani mina
2: ai manage mare patch kontoy tamo zina ai rogu limia buro unit zabesa din din isa national din tom prinso apima babe anyro botas kanya potom gozo ya yim saudi ana iro sadid ku leza gawo dimmai man tom prin kawailan kamsu wale su kwai leza na man kam tunura kozana ro sadin ba son jeza samona de wallahi au da warzana be delil su kana de am sori ku de bi angu da wartana delil su kana de au ngu shim zai suruna yo adu nan karo kamdo andero awo sandi sidina wo so ande shimen karun zanyande shima da warza na psa kuru notu maso am sharhi kala siyasa indio ma complete toyada awo siyasa e kumunde ya jirin zingal tema soru yada ngog namnum zairo rumia jem ya do liji ba mabaw ndaso so pitina illa shido e kala kirmayan dahanada ndaso so chairman za indi candidate gwamna indi national chairman indi national secretary indi amma kwa mission am sorry design role zana kat tom prine nan kam melezu suwa nan zu sa yanzu kol zu dibdojin de awu dawar zuna bi kuru kila am mari primgat ala roma dandali su kana de kurema yu taileza ayi pandikin dole nge botas kan mo kin sain ku leza suro nguro ndien wala nguro la le ni mia drop yak bi anim nadin denim dibdonim kad mom kandede kwa yancin za asutu bari zana kuru ala kala amare kullum soro ala firmtu dan adi ginya letule yen na gaskiya gana da kutu
0: ina am kana manam de bade mna awo dai kala rais na da shima suruci ta permission kwaya man amla dai ayo karno luke dikna dikiya sun aero waljin adi awo kaziro Olduna irinta lardin da Nigeria ya fallin ga hatta lardi Africa la karaf kala do ne kulashi kin do mai kulashi sana kala karno lardi Africa la tana samaro awdo ne hangal za cina de futu do ne tamtam do ne lum karno duede fulu tinde lardi Africa la somzana den lardi Nigeria sur lardi do ne am do ne ga rudi karno da tamtam ba ro satana ya hol
2: adi
0: daji suro kuru kula ce da ran dadu doni gana tamtamaro satana yede ladu doni gana daji awu doni kula shin za de dirirem ze plezina adi todo maro demokradiya da matidi no lono ma awala mbi kakalloti dia allando tamtam doni muradi tana de demokradiya da sonin
2: adi
0: awo shima da kur ka kallo tudi rolo numa susu jiriya kallo da yado amso da ndilam dubar waljin
2: adi
0: daji kuru karno za da kulashin za da dariya wa da benzina ade na doni tamtam maro saden no so rak to doni kama kuriso gana tiya sayar muko jamiro ishin
2: gila maro
0: dai kuru sa doni rak to doni kama kirmairo gana tiya au sayar muko jamiro isha allando sandi amde ne kartena ma dice za kala jirin zailan amsuru cira sari amma sakuru duno doni sa gina tirai de muko karno ma so idin bar waljia an gauzan nafsiya da jillar da rufujin ba misal lo kula shin za da bakonto lardin da kuma Nigeria adu misal lo gunya ayero jurum
1: alhamdulillah kurma misal done shi karno kama karne muko kartuma soin wallo no ma karma misal bala alan 2003 to 2007 awo wadana bi ay bala an
0: nam
1: gomna kala karme ya kam senato ya sha wopsu gomna anu an bala ya so lu kusin non mo awo sade ya rikijin du fan zain sa so lu gomnati yim ne da wopcha shi kala ndo ne awa dai wadana de shi karno ya kuru yumdin kuris senator borno central imagine she ambula ya solu dalilan da lai suka sai she sha wopcha
2: aji
1: bula an wa zana
0: mm.
1: kuru national level le miya Jonathan kala kirmayen
2: aji
1: maja party apc kirmayen da isa amma zado ne karab jami'an zai da

0: and that gomna and la isa APC rokilta massive boat so on do Jonathan na wopcha imdu maitu wariye wopcho dai ku awala suru misal borno yallo isho angal gana mama aw baran zum gomna sinna la de kare daga zulum sai abun da zulum ya ce jiriya de suru bula de nakadan fantuna kurfato radio ade indai bozaya ande ngawo gomna en kare an du sudiya ande ngawo din kare abuna sidima ade din ngawo din zaim ba alaman be aw sor am sor rashid yado soluna mana jiriya de wato radio la mana dai aw gomna de sunan be argizana de suku shide aw sunna de katsatina ro soluna mana dai
1: tama tsaino ba konta kura mamde yajima de kasa sai de mbe dia so
0: de me suro awode chaman nasarai majority kare di boton
1: jere
0: awurishi nam gulle kubula halin kirman gocci tibulin mi sai manguwo amma kallanza awusadi na lenzi gade ningo luma kallafi ni min ya ama ba ama lenza gade ni lenin gade suro fatai nyawo ndimi runzu sai awusorin be mana in amso asuza ni luma dian bambarin mumin awala ta inta sai so awala biya nya sandi so mana ni sai biya le ni mana ni andi anan de dai nan be
1: ai shi kan kano don duso ai don duso rai ni mare
0: sai ni dai su rai ni ai rai
1: galle tada ya gade gade
0: rai don ya kuru nya lardu ma to skati en be ande samma so hangan dia lardu ni an ndu andero su do ndu andero su din ron duso nozna
1: na kana mana kuma kula shi amso de duno doye kan magana ta sai mu kun zadan be rollo nga futu lodo do su din da ayo shi ma da kasan ma
2: kasan ngana ku maro dalis kana da ku maro futu kama misal awai china konto china ide non ma bodd wallan ci zile kal gamba lan state wal zu federal wajin ku biya ku misal lo zampara sokoto ndiso kuduro borno isha na ptingile wa nkozina na gamba makada mbe ndiso gomna za palizana sayi ndiso gomna za palizana adie siku ashe bot amarima gomna da duzu sotulin wale ushima asha sikin adi nankaro bia au ngila gomna tidiye diodo shima karo gozu
1: na yonda kama kwa ya man amso ye luye karnyena man ay maro wal jimba sende amjiri harima duro derda jirmi loktu nere klas
2: adie isu di ndeshi ya usu di nanozi una yin kamaro lum kam nya nyiro kutu gina zina wende karni miro lum sha karni mana ingalo yo karni mi anashima de goza kwa lza indenda
1: na mba konto nyido misalo kuma amjirai na jirada
0: misalo nyiro ikuna kam kartiru ne ilan kara a ugran na karno magulu mi anda ina chaiya
2: adu maradu
0: ayro luo kakar dinga nya karno majin baya biya hando ne duya ile ne kakar adu ba ma kam pandan kam kakar wallahi ne yakoduna
1: dire
2: amma na palmi a wazina babunu shi kuma maro kam ayi masudin baya loktu bilado zabi yari isha sudin de ashe am direksa sha website nozinan maro sudin na kara don duba gayin baya gagayin de buron bozana let's send us sak masa da isha kawo so tulu walau ade de walau aw koltala le ne ye sai awulare no zana balu amare yim din raksas sai ya website da maro awu shaba sai cha power do ade mar ba ma ade ir makam da risu din ba
1: ngala nan diro te da nya askan yana wakto da gono ku faras kram duro ko shiro nan koro umar habib da to da ayono shi
0: umar habib aw forna
1: amla wakil tinla
0: nan shi umar habib koro mari jama gabsana ero faida jin wakil jami'a ina din bai
1: shi kuma agent in bodi
0: aha agent ni wotem bai local government in bai state in bai har
1: national national in bai
0: shi ma a wondo
1: ali shi kuma misal karab kar mare wakil jin ni ngai rahman nan mu
0: shi karnom
1: ne karnom jami'a rahman ne kur duktu da nyadab sin nan mun ram nan jami'a
0: jami'a me sha suna al shambur sadna ro sha churo shi ma wakil nan mu ya am shi
1: ma asu to do eto ya ngalare ngawo shi wakil do karab kai dilan ni ngaptum ram nan mu ne nan mun kuriam jami'a gulimia apimanya da si duksa
0: ne da fitina na don wajin ba ngawo nuna mu
1: namu genuine
0: amma na ka kultin ngawo
1: shi kuma wakil agent gutuna shi fati da wakil
0: shi fati wakil
1: nam ade ngala ne rote da nya askar ne na karantu a faras kan balwa ci ta premier to magana lokto ala na wala doni a fraskram de ko su sanade la hadama de ye la hadi te mo yenaro da ji askrate na se ba konto ngoro gonje yakuru kana ngoro premier a ta na so chiti premier de se fraskan allan asuzana hakun beji demokradiya san jiro cinna ma futu den duk tullar de kasa sanai de ra hakuda kakallo kan gaiwa homma kakallo kan gaiwa da bana sajin to tunen sa du indin finde lukoto lorin ya karno de kala so janala kawri de de ade shima shi karno ma muwa jimba lar de paro wallo no ma daji karstew suro homya kan gaiwa lan daji karno de so da katkiyo ala andiro lato ndiro nale wacho suso nene amparas karam duro gosa isana amdoni boza paras karam duro upana mzasada na yaro su ibonu tejani kwa nduwa nende afajara nyen kapsana dedi asuno nale wa inkarono
0: amin.

gida masha Allah karantu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so to suru so andia karantu mai ala andia filla faraskram da ne taman kariya kasuyar sunna su ibnu tijani kundu wa umman da faraskram da ita gatkekin doki ban na baro so faraskram da da ga hen faraskram da sanan da prosali ka da kasu do ne a kawfal te do le niya dalalar da america rebis karo kala ne radu folin gere akan fira kullu ko wonne lan fallate ade ma riyal do ne lare saudi arabia ade kalanira yare akan fira kullu ko wonnan bi karo fallate se fa do ne bula mushi ade kalanira do indin yare de findin nan bi karo kasu wata loktuba na baro karanto le nye fule.

0: kind of flavor that comes.
1: Strength mix.
2: Ila mashallah karantu kuma da karanta ba da mu wallo na mu paraskram taman kare ka su yelan karai na doni karantu da soro so la ye san dia paraskram dro tamu atir taman da ne kare so da gol sen sifir uskufal dio lar fal uskufan dio rak sifir au sifir lar sifir fal u dio indi sifir lar rak dio de ne ranam dia pandiwin zawon dir kata sa gawe andir sundwa na dawa ade mataman do ne karya liwa duwa ya andir ben gono assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam bawo ke da dawa
2: kilewa tele ndu fandi
3: kuma abba bulaja kana kirti
2: abba bulaja kana gana ko num da hamme
3: kuma abba bulaja kana
2: na'am abba nya fanyen
3: wala kran taman kare kasu
2: na'am taman kare kasu
3: ngo ka su mara fulana ce an ja shama na ina ce ma niyo mara ne
2: ngala
4: salamu alaikum
2: wa alaikum salam dukala zawde
4: kuma muktar bulaja kana
2: muktar ja kana ai faras kan taman kariya ka su yero taman ya gul sami
4: faras kan taman kariya ka da taman galo
2: na'am
4: galo bi ka shi wallare borno jare dusira kro indi ba
2: dusira kro indi ba
4: akai
2: na'am
4: o horo wallo na ma
2: do few
4: aywa jimeri burinde.

0: Chengalor ma?
1: Ah, ngalor bidin sulunar.
0: Yo tur man ngalor ngawe dina.
1: Dina kama nyo gul na borno jire. Yo wa bidin this is do video. Yo wa awo be banjara. Ngalor is zoro zo. Twalde.
0: Ndaw.
1: Nera do fitulo.
0: Do fitulo.
1: Ah, shwal falde. Arum shual hol arum ne tamana arum shual ai nera indiro indiba
0: burin ladina
1: arum da dina
0: nam
1: yo a burin ro lo no ma dumi na ra tan
0: nam
1: okay tamana para ta sa ala ndo
0: ngira nyura asonye na kasadin mu Prescrum Timon Kariya Kasuye. Darasan Kadami Tapis, who's Kunu Dawa Abba Bla Jakane. Taman Doni Fantanama Ali Kasu Jakane. Taman Ngalwe. Gede Gede. Andiro Budinna Dina Aswe Tamanda Ulzana Kur Adema Morwe. Budinna Dina Aswe Taman Zafanyena. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam, Dupan Diye.
2: Bagaimana tujuan Umar Habib mengurus gambar eh wajib kerapuran.
0: Nam Umar Habib yang kerjanya first round teman karya kasih.
2: Teman karya kasih adalah anda lakukan itu.
0: Amin ya Rabbi.
2: Ah, cinta pandai kemarau sur cawal. Merah dua kali yar tulur.
0: Dua kali yar tulur.
2: Dua kali yar tulur. Kita amat orang guru en mas. Dua kali yar naarin saya rutun pada kalau.
0: Nam.
2: Amak kan noro wala nama kan noro kemara cinera asur shawa ma da dufa linyar arakin
0: nam ni ayishin ka fadu wazu ga na farz nam suna da
2: sun ka fadu a wazu nam suna ta mangana na sha da wannan dai na ta fitre kare indan maruku da wala fa ma fitra ita ma kan da saudin mare a yo kuruman kemara shi a arum diare shi kemara arum shi kan da na robbin shi arum din kemara arum din na robbin shi wallahi na era do findin findin
0: pinin down
2: do findin indin
0: pindi indin
2: findin indin amma kemara ta san da kurare na era a do fan yar india amma shi arum da man su kata da era amma kata yun da na muradin din ma har fa kurare do fan yar yawa ko kuruman shi a masar da yare shi kana la shi kana awo shi wallahi burana naira dufin din kuma shi a shi dufin din din na wallana
0: inda pindin da wallo no
2: pindin
0: din pindin din no
2: pindin din
0: are burin ladina
2: yo da kuma a bu a wannan din
0: yo
2: sai lo da mari duwan kuma da burin da gobe ba ko shi gobe ya gana la har su isa da za ta faro su din
0: ba amma ka so duro ga bari zuna do
2: tasu duro da bari zan ando sabu gode yo kurman shi kuma ran shi amma bu wanda kura duro wallo na ma shi masar da yake shi a naira 2 amma masar bu ella le shiro kurkura da ke da ciwo dare amma kuma ran ta san da kuma ran dufal naira ne ta sa kura ma da
0: na'am
2: ta sa shi su dan da dufal a naira ciwo da dufal nan da yanayin ta sa kura da yan karasa maso
0: na'am ta sa daga daga daga
2: tasa da gare-gare amma la'amari kamar su tasa kura da du injiniyar arakan
0: du injiniyar arakan
2: du injiniyar arakan la'amai tasan kura da amma ga wuri da bulwala da shi kamar shi wanda shi na ira du pindi to falba
0: na'am
2: amma kamar tasan da shi na ira du falla saladin ga wuri
0: ne dire ga wuri bullaki me
2: ga wuri bulwala sa bulinde
0: na'am
2: yo kuruman amma ga wuri kuma mere so dai a jama so dai shi ga na kina to kurum duna fara shi na ira yar lar yar ku ta sa kurade
0: ngira
2: ran da yar utba
0: ngira Umar Habib nyura skrin yana
2: sala da da su ke zikiran
0: ta amin ya rabbal alamin kasadun mu prescram taman kare haka su ye darasun kalami ta fisku sku dud a uwa filansi fm assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: na'am dufan dai
1: Muktar Mamal take esko
0: Muktar Bulayin
1: Bula Jakana ne
0: na Muktar Jakana yawa
1: bika a wata lanna are dauri fulafai
0: na'am
1: dauri fulafai dai Dera du India kan
0: du India kan ta san dauye su ronzo
1: ta sa

0: Ankila zoro harami kirintin da so wannan da kan yes dai gozi dara son kirinin kila mita fiskus kunu da uwa fellanzu FM tuma idan landa duli tukuri har manzu ade nan da disco ade kujira farwa ade engineer ne M Ali shi manan diro disco ade kulas suro engine kirinin Alan Hatan kan kamaro nafsuna nan da grading duli tukuri disco za tambozana da jarami kirintin da so naftun da so ya sayo loktuban na baro diol wai mana idan da fondu indi shima kuri usku fal diolar fal usku fal dio arak kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio faras kram tam tam faras kram do hello hi faras kram do kram ma soro dot na tagatin hasan kan kamaro kala kuri sen la ye ko jemi wala la ye go di voice ana ade ma lauta tawon
1: hello
0: Arami kirintin da so kamaro diol wai mana defu ngata can call your spouse and say hello hi
2: hi
0: scram da don mi tagatuma do hasan mohammed do sha hasan kala non wa ma da harami kirintin da so roko karaw da jikamaru diol wai mana de furum gata harami kirintin da so you can

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, ba san da ba.
0: Daru do kilewa.
1: Kilewa sun dai daka okada.
0: Be alhamdulillah.
1: Uma ba na mungu ne kwana yobe manaje.
0: Ba na mungu no kwana yobe. Wishe ki sharo faraskaram je tamtam faraskaram do kramam yakko komu ya sandiro la le wishe hello hi tagat kemindo.
1: Ba je salam san da tare nya awaye. Sera hello hi gulgala.
0: Masha Allah tumari na kamaro san da nya kringin hello hi ne mesmonaro.
1: Nikala ne ra hello hi gulgala.
0: Masha Allah thank you so much when you ro hello hi tagat kekna.
1: Yo senator de bula de yala borne MT monguno sera salam aleikum gulgala.
0: Masha Allah tumari na kamaro MT monguno senator yala borno nya kringin hello hi ne mesmonaro.
1: Da sera hali ma kana ala ma sa a justa ummi zara farka mashi mama rabia ya na san matare ya sa hello hi gulgala.
0: Masha Allah te danya nyuro askrene na loktu ngonum andi al loktu Allah mboturo.
1: Da
0: jama'a ba sa mu masara hedo haide ni ne wa da sai wata amin ya rabbal alamin tayyana yura askrena.

daji na landare dajiran faras karam da tamtama faras karam da krauma so illa le wishe hello haye do kashe su sawa in cire wa bana da nan da faras karam da daga kana rata na so engineer don ko ni hafsuna gurwa dai ma wukullahi hasan muhammed hasan kallan nonuwa male nan da faras karam da don ya takadu kuna ro wannan dia fajarra sai kam kawo.